0: наче пеня.
1: Mwaka siri sasa tufamu wa mweferwari ya Simba Mpero goma yede mbeda chika ziri musambu zaka itakusawe kumie za machi ya goru na kwa waleno. A very good morning mwazo mtaba mikuano yona jamsinzira okuli rizalu bogola Simba bandange chiri chitia kalino wetu mbeda nyingi dewo programwe mambia saze nange Florence Ntongo mkeze mbakeze ngakukeza omwano wenchima atati ya mtigwa na antibagamba favenchima tuwala mpaguno naguli kakati buli wansa nga mkubo ngamba Ntongo omwana mpiwe miti ogambo otia kalendo bana ba mama mwaze mtamba kulisa yonyomu weekend wato tutandise wiki mpya atenga mnange lunakuruno daladala orunako rwa Monday ludetermining nyo wiki nga we nabera kalendo mnango nakuro Monday na kuzongwezi 14 omwezo gwa mwenda 22 mukaga atenga nyingide no luyimba single mother okuvewa Abdu Mulasi. Oh my god, hey! Omanyoru nako rwalere na kuzomwezi 14 abano official amasomero go now weekend kaba deketa lokuza bana ku masomero kakata kayimba ko basingo mother. Singo mother saweno ya were za sente zo mwana wa kakati echili awo simu buyitingana to were za fizo bona mwereza singo mother agenda ku somero kwa kanga gamba banange musomesa please allow sinazifuna mwana azifuna munanga na yingira kale no munange basingo mother mwena jemuri nkaba wereza ko kaba bere osegere chintu echo kwanga mnage single mother basinga yewayo naga makuru omwana wange obambera chi nino kubelanga mnage mbera wo kalenga buli jo wenyingira wente tusoka mnage musala nagamba buli wozuka mnage sinza ko mudini jo singo kumanya sija kukaka oboli musilamo oli muvanjiri oli muhinde oli mpotere oli mpentekoti kwa gamba oli wachi oli wajajabamu buli mnage din jo tegera mnange we wombeke olabike nga mnango musinza kale no mnange bana ba mama na feka tuwe mboe koko atona kuturuonge maso gamu kama katonda ayu mkama katonda ofena nyini guru nesi tukweba zaure chidabo echobla mchotu wa de kama katata onakulalele na kuzomwezi kubina nya onakula mande omwezo gwa mwenda biri abiri mukaga tuzu kusemu kama nga tugendo kulebika nga mnange tuno onya sente nga tugendo kukola nga tuto meloru nako mkama katonda lunakulu noruwa mkisa rubele mnange lunakulu lunji abana bafo onakulo badayo kumasomero abata nalabika nga badayo mkamorunga miyaba zade balabike nga mnange kasente bakafuna kama katata abana mnango bawe kumagezi pia basoma mbibi na wabedenga babitegera ayi mkama katonda wange osakira buli muzadde yenna eyerekereza kulwa mwana we kabakawa katata ola bikanga mnanga makubo gensimbi gonda mnange bagafuna na dalazu kusakati ngagamba mkama ngenda kutomera luna kuna edu na atambula lutia bonda mnange bagono mreko omukisa go abasu zenga bali mwabu korsefu kabakawa katata tuba sabido ola bikengo basusa abafiridua kabantu babo bagumye emitima mnanga atene miojawa genzi ojira muza chisaba inebiziwe bie njaulo bibata subura gabana kona balala ulepike nga mnange mkama na vyo ufuna mwengeri jobi kunganya baina baba banja baba sasura tena bonga baina baba banja noma ulepike nga mnange basa sura mkama katonda wa fenga we tugendo kulepika tutaniko lunako alunako uruwa mkisa na wiki yo na ojua mkisa gamba anti amina
2: nono mbuyagolola toto kwacha katima adenga we simye wadobo. Oya gala kuhi kwa mama mbiesaze. Oya gala kuhi.

chali kuchanda musamba kasiri sasa tufomo mwefe radio simba ya mpologoma ye dembe zile dachikatane zaka itakusawe kumide mweza macha goru na kwa walelo ati oruo nyingi day oh my god sawa ya fene semba yo muprogramu mambia saze ya nzibere sawa kumi paka saa kumida bilie za Monday to Friday kalendo mnange nyingi day na sawa ya fene semba yo na kayimba katobeta bango karibu kids beba katuwa day wasizoti ya mwana wa mama weekend ya kutambuli date ya bitambula bitia uino kuba time mweno mwana wa mama katingo zuku say chakande jibu take food wewe naga bakubuza bafuka midde aha nayo like jogo nenga bami mwasuza mtia abana nomunange batambula kati abamumbwa nange abana mubawelekereko nga bagenda ku masomero eyo nsonga nkuru nnyo negoro kwa munango ino wa boda wo kakati ona ku regulo wa sindi so mwana tomanyo ba yatuso bate yatuse tonaba kumanya ku somero ba biri bitya bananga bazadde tufeyo nnyo kubana abana tugenende tubalekera obuvunanyizibwa ne tubulekera abasomesa banange abasomesa ne babanga buli kimu musomesa buli kimu musomesa kati gwe muzimu omulimu gwongo muzadde kati time mwena bana badda ku masomero oyino okumanya omwana wanga atuse atya ku somero yabulu nako agenda atya na yegwa lwa kwa munango oli bize nyo oli wakholiki ebanange kubira boda gundi amutwale abana abasinga baba chamya mu buzigo kati ekiri mu buzige yeyeyeyo lwa kwa munango wadde wa boda atwale yo tomanya obo mwana yatuse bate yatuse tokoze ko follow up tokubiye ko ku somero owaza chimu badange nze ya manyo bana atu ko batatuke munange future yo mwana wo bogikozechi aboji tunulide oboji gayalilide munango jisuddawo abana baze ku masomero gwengo muzadde atanaba kulabikanto omuzayo era fayo nyo kubicho mwana wo byatwala Kato gamba bugambi center zizo gendo grabi into parking atugende. Omwano ino kufuza kesi. Emigati ya joba manyo jikubamu evi tulineba sonse kasonse komu evi dagala lagala. Emigati ya joba manyo jikubamu evi tulineba sonse kamu evi tategere keka. Bintu binji nyo. Nemi falisa joba jisala ruwa kwa kati masomero tebache atu wala bichi. Amasomero tebache atu wala mifaliso. Na yoi nana uo kuwebe lida mungu omu zade. Ntinze ngu omu zade. Omulimu guange ngukoze oba nedda abamu ne holiday yonewe deko nga totu deko na mwana wo temwoge deko temunyumi zako kwe gamba takubuli dena viziku chivi ya facinge yo kusomero jali abamu munango olabia mwana kugamba mami ngapuli da saga la kudayo kusomere yo orokwa munange gwe mama gwe tata mifocho kutulo ulirize o mwana wange racha ngambi taga la kudayo kwede somero orono munango wanvu ye nze tonte gerida nze mama ze tata kulika sente ya chitawo wadadadado nze nasana wawo woino kusomera soko mwana omutuze bulunjo omubuze nsonga chi ne munange bisere bisinga tukulembeza nnyo obukambwe ne munango obukambwe bwinawe butagenda kulabika nti bukola chi butu yamba kakati abana badda ku masomero gwengo muzadde omwana wo mutese tesotia okubera nga tene somero talifukira chietere mulimu abasomesa ne babera yo ba masomero ne bagamba banange bayizi kubula na yono muyizi tetuwa musima omwana nga ye isabulala omwana yawe mula mbane ya musiwufu wempisa ye munyomi kwe gamba tayagala kukola vya bamulagira kusomero kale no munanga abasomesa abazadde tufeyo nyo ya abana tubakume abana tubabulirire neka kati gomwana wasindi sebusindisi tomanyo bayatuse ubati yatuse ulide tuyagala na kumanya kakati hata munango yojiba mututo waka zigo bwana amalo mufuni soru buta atenga muwele nemba no waka zigo na yenga gwe ngo muzadde te wafayo bienda wagamba bana baba demurumula nanga temuba kuma benjera nga mevu mubutale usanga mwana saa mukaga gwachiro mwana muto miaka kumi na mukaga nenga tanada yo wakali muba na yenjera nyo gamba banange tuli kuchi omwana wo bagenda kumuwa olubuto lwa Rolex ya 12 kubange jimu nange gwo muzadde toli mukoze echi toli mugulide kakati abane last year holiday to mufude ko toyagadde kumanya kakati bali kudda ku masomero era toyagala kumanya nyo gamba banange bazadde abamu olemwa

Okay, togaya mulimu wano mumambie saze omwaka tunatera okulabika nga tugumala ko bantu bange emyezi gye twakatambula ko jeminji nina kuze twakatambula ko zenyinje nyo kakati batuogerera omwezi ogwomwenda na gwo tugenda kutuka makati unako range akubale na kuzo mwezi ri 10 nyo mwezi ogwomwenda kitegeze bwa 10 gwa 10 na gumu gwa 12 emyezi 3 atatu wabikento omwaka guli kutaka ne munango omwaka guno chichoragawo omwaka guno chichogendo tunulira ebisada bisinga tugenda ne tugaya emirimu atengo ruse emirimu ojo je tugaya emirimu ejivamu akasente nenga gwo olwokuba munange wasoma oyine papula mu nyumba oyina degree zo kakati munange gwenga buli mulimu ogugaya olinda guli munange gwo wasomerera mukwano gwange nkugamba ebigambo bino onabi jukiranga ndio nagenda okuzuku ko jukira nti hey, nebuno obulimu obutonotono bwali mu sente nga munange obudde buyise kalino munange ne bibobo papula webiringa munange je wasomerera tonda bakujifuna bako nawo akatonoke wetandikirawo ate tokagaya gwoba olwa kuyisenga waliwo munange akali mu akagendo vamu sente tosoka kulowoza nnyo nti ate banange zenga nasoma bagenda kunda babatianga mvuga boda nienga ate munango wa boda kugamba ze munange ebya bananda babatana biteka kubali nzire wakanga jina mwena jange ejitali ko bizibwe ejitali kagamba negwe yakedde okuwoza nzavuga boda anza kasato bananga tachisoboka nenga ate munanga the end of the day ogenda kusigala ngo okula chi ngo yaga kale munange temuga ya milimu oba oli muchala oba oli munange mwami munange toga ya mulimu omulimu ogwo gogaya gwe kugenda munango okuvamo omulimu omulungi kale munange muve mu byanasoma nnyo nze nasoma sisobola kola chino nasoma chino nga netandikira bo mudala sisobola capital wabo muina sobolo tandika we chitono chitandike wo ajagenda agazi wampola paka ata munange wona atuka kwejo je wasomerera.

Okay, akade kaduka abiri mwemu zokezi bulo kwele sawe kuminabiri Eza machagoru na kuruwalero ino kumanyo obulamu nga webutambula Kubanga mwana wa mama obulamu wanyanya Kalendo mubulamu obulamu jo Wesa lirenga obulamu ya galo kudukanya Wesa lirenga obulamu nga ya gala bubere Wesa lirenga obulamu nga ya gala butambule Bisele bisinga tugendera nnyo ku bintu by'abantu gundi oyina kubeera bw'oti kola bw'oti bwona atambulira nnyo ku ntoli z'abantu togenda kumalako na bulamu bwa nsi eno kale no mwana wa mama tambuza obulamu bwo nga woyagala bubeere obulamu bwo ky'owulira ky'oyagala buberemu woba obuzimbira obulamu bwo nga woyagala butambule totambulira ku mulamwa gwa muntu mulala totambulira ku peesi ya muntu kubanga onaakoze kino nange nkole kino yangambye nkole bwenti nange kankole bwento togezanga nnyo n'otambuliza bulamu bwo ku bwalala tokigeza kibi nnyo kigenda kusula mu binnya kubanga bano abantu bo baliwo okulabika nti munange tufeiringa kakati gojja kulowooza nti akuwa advice nungi kumba ayagala obulamu bukole ki obulamu busaanewo kale n'ebiseera ebisinga obulamu bwo butambuze nga woyagala bubeere obulamu bwo bweyagale nga woyagala weyagale obulamu bwo mukwano butambuze nga bannange oba oyagala kuddukanya kintu oba oyagala kuddukanya bulamu bwo obulamu bubwo olunaku lwokufa lunaatuuka oyabadde gweoyagala mutambuze obulamu bwenna obulamu obutambuze nga ye waayagala buli omu agenda genda lulwe abantu bano ku nsi batulayira era bannange bw'olifa baliziika munze w'oligwa wendigwa munnange w'ofa tewaligambayo muntu nti bannange anti kakati namusuubiza waligwa bwendigwa katugwe babiri kakati gw'oli awo obulamu obutambuliza ku peesi y'abalala olemye okukola ebintu ng'ewandibikoze olemye okuddukanya obulamu ng'ewandibuddukanyizza kubanga oyagala obutambuze nga banno we bakola ki nga banno we bayagala kale nno obulamu olina okulabika nga weesalirawo buli w'otaasalirawo mu bulamu bw'ensi eno nga ggwe omuntu ku kiki olina kukolera bulamu bwo ngeri ki gy'ogenda butambuzaamu ngeri ki gy'ogenda kulabika nti munnange weesalirawo ensi egenda kukusalirawo naye gye binaggwera egyo ng'obulamu obusudde mu nfuufu kale n'olw'ensonga eyo obulamu butambuze nga w'oyagala bubeere

0: Kulina kumeka kutuze mimi leno kati
1: obulimi obukoye
0: bwesimbe mboga zibaluka tezizimba akasanja kaziti gomya epa atwale banga dene ate bwakula bamutono nnyo kati nno obutungulu bukala ku mitwe ne bukona ate bwenkungula bubate bwenkanankana nga buvunda mangu
1: ensiku zosiga we wali obuzibu
2: siga Procter Cabbage atamanyika sanja aweza kiro nya.

0: buleda chika mukaga zoko kwele seko minabide za machagonda kwa lwaleno mwaze mtia manpola kuya sakalote na kujabini kakusigiringa te wambuli na walose chigwe chino chakulimbie chie gambata jaja semele Ivan Jigoza wenaria manpola kuya kulimbie chie mama kato wange manpola kuya walose chao msakalote na oh anna manye chino chilimba nyo halo wanji Webale kubeira ku. Wanji.
1: Ne narose.
0: Aha.
1: Wangu hii kutwazara mwabana. Nange nga mukubu Rwanda usibinyo. Nenga le mukwamba.
0: Ngokola chi?
1: Ka mukubu mukiri ko Rwanda watokira.
0: Amukiri.
1: Omukiri. We nga muri ko bubinyo. Yesu meba chabate chitya.
0: Wa yogwe fizi wabana vamu kuwebu zabu za Mboli ya kisugu angegwe nazara mwa wana Narosenga mkubo mkiri gwanda usibubinyo Ya yeah? Gana kuwayo fizi Lesawa yonea suza kulowo zaka ya galorete fizi wabana Gweno Owai
2: Mtongo
0: Wanji
2: Kuweleze gwanga
0: Webale kubeda kuwa sizote ya mkwano
2: Mbutile yogea kune muna bukere Mtubuda na sinze na nongo kula mruwero
0: Ye mkwano
2: Naruhu spende chake yoko vidi
0: Nunga
2: ati ni nemu wabati Ya
0: Waya gara yako vidi
2: Naruhu spende sayo
0: Hey Kakati yeah. Kakati no Kuroota anga olese yake yoko vidi atengo ine wamu Chitageza Oyo mukazi oli gwoine bali oyo esawa yona yagala kugobona ali maka yayingire kakachovola ba olabe ye yokubiri eyo ngogirese wake wake waka asajja mwagala wasa wasa ana ose nyina haki ana ose inkuba mukiri antu mwe nai halo wanji
3: nayo gara ne edisora sanga wana wansa nanji butarangu
0: ye mkwano
3: Akati Florence
0: Wanji
3: Aro senga nga za kaka tona mkuru nge kute mchikimba
0: Echi
3: Ngabi
0: Hey
3: Nga njigari jene mkuni
0: Linda kwa Linda kwa Linda kwa olimu yizi
3: Atena limbi Sima ina kuhiga Sima ina kwa
0: Linda kwa chitegede Bajaja bachinda ze Bangambio inawo omulio esawa yonna gulie ogukwepikire esawa yonna.
3: Eh.
0: Gugenda gwa mugapu.

kirizawo yena echika era fuso musanvu mutakataka ya president Museveni yokula kulanya abantu eyo kubyalo abachala ba kristayo bakubirizeddwa okwagalanya Katonda era aba muteke nga mbifo byabwe ebyenjawulo mubuweereza babeera banatambulira mu mbala entuufu bibadde mu mbaka wa Sabadinkoni werutete mbulabirizi bweruweru Canon Chem jukira lutalo mu lukuŋŋaana lw'abakyala bakristaayo abeeyo babadde bakuza ennaku zaabwe ssaako n'okwongera okwewongeri omukama poliisi emukonereka abantu banabeekutte nga kigambibwa nti basangiddwa nga bagezaako okwongera obulumu mu bokisi ezaalimu obulumu kifo ky'omubaka wa paalamenti ow'emukono North nga bino byaliwo mu kuvuganya okwalonga ennaku z'omwezi 15 Januari omwaka guno 2026 ettemu mu disitulikiti y'e Kalungu abatuuze baguddemu ekikanga bomuvubuka watemyetemya omuwala wakumumma kisumuluzo kya kaabuyonjo era nga kakati zembuya agezeka zengoye ate yo poliisi evuddeyo n'ebiragiro eby'enjawulo mu ntekateka y'okuzza abayizi ku ssomero ekitandika olunaku olwaleero ng'olusoma luno olw'omulundi guno ogwataamu eyokusatu lutandikirawo kaakano leero Russia waliwo drone zesindise obuyuki buno bukubye ekifo omutula train ne train nesaanawo eky'eggwanga erya Ukraine n'eggwanga erya Poland awo train wesaabalira okusalagana mu mawanga abiri ago n'amala kusaba emweyo enkya ya leero.

0: bulijjo nebuuza nti oba abasuubuzi abaafiirwa ebintu byabwe mumataba agaalumba ebizimbe byabwe byabwe byakkirawa kaakati nasobodde okubategeerako nti essaawa yonna kaakati balumba state house bateekeyo okwemulugunya kwabwe bagamba bakandaaliridde nnyo ate nga baafiirwa ebitagambika
1: ebyo nga bikyali abo babito royal clan committee yagambe mutino tewali kwebuuza kintu kirala nnyo gwe twalonze gwe twetaaga okuba mutino yafuuka omukama naye tewaliwo okuba mutino omunafu atonda ejjeno naye avuddeyo n'abiwakanya n'agamba ebyekkooti bigende mu maaso tetumanye oba ddala ddala banakikolako walalalalalala
2: waliwo eggulire wano lyatandise okutambula ku wiikendi nga liraga ndi site sikweyo essaawa yonna yonna swi balabika bagenda kuzimbawo ekizimbe gali kwoleka lodi meya bali mweza kute wansi ne waggulu agambye ekikafuuwe tekijja kuba
0: emisango egyawaabibwa okuva mu byokulonda abaamuwabanga beemulugunya gundi teyawangula mu butuufu gundi teyalina mpapula n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo emisango egyo gyonna gitandika lunaku lwaleero gisobola okuba nga giwumula obule twesiga eddamu ziritusuubiza bagenda kuyimiriza emisango emirala gyonna basooke bawozese gino sipiidi sipiidi give mu ddiiro
1: era munyagala muwuliriza bino anti omanyi byetwogera byo bingi nnyo tewali kwebuuza tuli ku bya kingi oyo abaziise baabadde bangi nnyo mwebala okujja twalaba ekompozi ne kingi omunga ava eri e southern sudani bamwalire bwalirizi kugambe twalaba ebigambo ebintu byetalabangako tukoma biraba mu firimu walalalalalala
2: vice president wa uganda omukyala jessica lupo wuno yatudde muko ne banyumya akaboozi ntegeeza mboozi temubitwala eri gye mbagamba oyabadde ne mukulu putini nga banyumyanyumyamuko mubigambo ebitonotono byabadde amugamba tetubimanyi naye ekigambibwa president museveni yeyo abimutumye
0: omuvuzi wa takisi ng'okyayina essuubi nti okyali mu bizinensi eyo situka tuula wansi totuula naku kitanda teera tandika okweolaliikirira kubanga kati gavumenti enteekateeka zeeyanjulidde munnange mu ababakulira bagamba nti ebagoba butereevu mu Kampala tewakyali kuwannaanya takisi zo bayibayi out of Kampala
1: kati nga bikyali awo balamubarugahala wetwogereye amazedde okulya kisyo okuba mutino alabye ngaekifaananyi ekisookera ddala okuba mutino abadde n'omukama gwe tusuubira okuba mutino agenda okudda mu ntebe oyo naye kyakola ennaku zino bakwata buli muntu ali mu disitulikiti ez'enjawulo wano mu ggwanga abantu kati bamulabanga omunene walalala
2: ebyo nga bikyali awo atoni jeno gwe mumanyi obulungi omukulu samu mayanja yavuddeyo atabitabudde agambye nti ebyo byomukama gwe balonze sibitegeera ekiraamo ky'omugezi kirina okutwalibwa nga kikulu nnyo ennonda eyo terina makulu
3: Insta Magic Mount Active Premium White Detergent Sabuni wa buonga Akuli mbidiko Uganda Limited Mukwazali mo
4: So
5: Mubi okereko
4: Mubi kusanga wano mubi sanga wano Chukra sande yo mungene
0: State Square government cheyagala okuwa omugagga agugumulewo ebizimbe bisitukeo bituulewo munange abakulembeze ba KCCA ne bannakampala bawakanyize enteekateeka eno Lord Mayor wa Kampala Ssaalongo Nsubuga bali mwezo agambye nti waakiri okukuuka ejjembe
2: ejjembe akuuka lya bwereere
0: enteekateeka eno
2: togenda na wala
0: okugaba City Square wanji
2: waliwo kyesaawa zino
0: nekitali ekyo kinga kikye baali baagadde okuwaayo
2: majege gatuulawo ne gawumulirako
0: bisaba
6: kebirizibwawo
2: nze sigabanga ko wantu mukibuga na yawo wona wadde yo
0: kubanga esawa ya leo
1: binyo byandi bali ba developing ilawo na ichali si kirungi president baro ya jifuna na ngamwe bane look at this muzili
2: senga wabadde wafe nga fetukulawo nga tweyagalirawo
0: nga gwali
2: twandigambye kale ne kati waliwo police
0: yeyo isiye constitutional square
1: yeyo
2: police
0: ikabidi
2: eyo lesawo mundu zayo musaje ave ne mundu natula unanako kujisumulana
1: abande bati awo muliyawo
0: te baba gobawo
2: ngo tulawo nga
1: byaba
0: ate no mucheche nguru
2: cheche ngu batecho kibinyo
0: atekolera dala.
1: Hey.
0: Songa twagena nga waliwe bijukize biri
2: ku. Aba twale batwale. Barudde noku abantu bandi bade batwala
0: nkulu wa dai. Eje manga chino watelova ko blood donation ni.
2: Hey.
0: Babira wirawo ko promotion obuvera mu cheche hey. Manga.
2: Naye katwa. Boboti aba sirikali ne mu cheche manga rotula. Kubanga bali baba kutunulira bubi banyivu.
0: Ovalu achi baba nyivu.
2: Zanange simanyi. Abange!
0: Sebo!
2: Atoni jena agamba chi
1: atoni jena agamba mtuna mane tukobile chila mcha oyu
2: kavuyo kako mao
1: na hika liya obuzibo buliwo
2: omuta chibande mba uli dewa nunga mnjiwa omukulu ya sude yo mwangi
0: ya sude
2: musuga musuga ya sude yo yako zo mkulu
1: yogira mazima
2: musuga ya sude ye mwanyi
1: damocho gire
2: omusuga ya sude ye mwanyi eteka li gamba obaka rombo rombo kagamba senga wabawe
0: evita tebe
2: nkende omusuga omukolo go ya gukola nga eva tebe nkeze mikola chi musuga ya sude ye mwanyi eramba tegeza ntino no kuzika tekwa kule dwa mbude wenyini bayisi zamu luwachi vale mbayisa amu kwini maza remera mmoto kayo muguta
0: yasoka kulemera munda
2: munda no yalemera yo
1: no muguta
2: bagenda mu church bavayo bagenda
0: okugenda
2: ku kumuswa
0: hey.
2: Alemera mu
0: ekalambi
1: adule
2: kumuswa kosi
0: eri eri bakuyisa kugalambia
2: nze sikijukira
0: bulungi
2: eri ku kifo webayina okuwandagaza bo kugalambia bo kola
0: kiwo
2: okuzika obagenda okuzika abakyala tebatuuka
0: naremerako
2: mama wa mukamaga nteko kutuuka kubanga sesiga bantu batwala mwana wange
1: yange yatuuka
0: sesiga banyizo
1: obutamuuka
0: bamugana omusuga yamala nadda
2: nina bama lesawa namba na ichi tundu agani yeah. Demo moto kama mama vamu mama agani
1: no unamuguta
2: hey.
1: No muguta
2: hey
1: ngaguli kubwa
0: ata mu muguta bali batula mnalima nye tuwala
1: gubwa sebo
2: e yomuguta mwayali eri mwe chifo
0: hey.
2: E mabega
0: hey, yes
2: mwatu demu hati
0: akapia
2: bamwega hili de bama zesawa namba na ichi tundu bamwega hili avemu
1: mwede bugenzi
2: bagendo mwede baitako ngagana elache chasi nzo kuruma batolo kubusa abusa kulemelako
0: no
2: ya kuta kwe. No
0: hey.
2: Mwechamu jemu walwe simu ya zaku viduwa ndo uzanga ziva wagu

0: zoleke dokoze bili ezise kwemu ya makeregalera tulizo mulungi oli kusadumire bogola simba nze muzukuru wa mtesa sirebu kesabutambala Alfred Semba jwe namulire mbudde buno walwe temu erigudde mu disikiti yekalungu abatuze bagudde mu ekikangabwa omvubuka atimye timye omuwala wakumuma kasumulizo kakabuyonjo kakati zembu ya gezi kazengoye abatuuze naye bamukakkanya kuna mukuba emiggo naye egimujje mu bulamu bw'ensi nikitegeeza nti emirambo ebiri gyegiriwo ayogerera poliisi mu ttuntundu ly'emaserengeta yagebudu twahakasirye yatubuulira emboozi nga bwe yazze
1: okunoonyereza kutandise ku ttemu ery'emirundi ebiri eribaddewo ku kyalo ekimanyiddwa nga Ntale nga kino kiri mu Kalungu district wano mu Masaka East region kigambibwa ku ssaawa nga nnya ez'okumakya olwaleero nga 13 ogwomwenda 2026 omwami amanyiddwa nga Ddaani agenze wa neighbor we bw'ati abadde amanyiddwa nga Rehema Nabukeera okubeera nga amusaba kasumuluzo k'ekyolooni oba giyite toilet wabula Rehema ono bw'amumye akasumuluzo akigambye omwami ono Ddaani naye kati omugenzi agenze mu nnyumba ye najjayo akaso najja n'abeera nga afumita omukyalo ono ekiso ekimuviiriddeko okufa nga yakatuusibwa mu ddwaliro gy'abadde addusiddwa abatuuze bwe balabye ogubadde nga bawulidde oluyogaano n'okukuba enduulu okuvaawo omukyala amanyiddwa nga Rehema kati omugenzi bwe batyo nabo kwe kuddukiramu okulaba ogubadde basanze ono amaze kumalamu omusubi nga yeekukumye mu kayumba ke bwe batyo abatuuze kwe kwekolamu omulimu ne bakoona olujjo kkakana nga bagudde ku mwami ono Ddaani bwagezaako okudduka ne bamukwata ne babeera nga bamukuba okukakkananga naye

0: Yuga check. 30 years of serving Uganda.
1: The new vision ya kulembe daga makere galero. The new vision una kulembe ze gulero kulagebi ya badeo wali. Mkuziko kwa bade karuzika. Awo kwa bade mbitundu bie toro. Hebiga mbibino bide tedua. Tibia bade karambi awo. Tibia bade karambi. Mbozi ine bidesi. Nibia bade wali nga bate kate kukuzika awo. Karuzike bia bade wawo mrubiri. Biona bibino bide tedua. Bibi yako ledue liye karambi biona. Webili wano. Ekifana nchilese minister unu, avunezwa kunsonga za government ya zebi tundu yibarambaru gahara. Nga akute mungaru zo mukama, umuronde unu, Edward Rukidi chijana ngoma, nyabongo mbelebelie. Embozi negende bireta. Bakula zenti ba amuronze mbarangira, afuko mbarangira wensonga, agenda okutikirwa. Empange na adira kasera kona, bibi nebigamba webili. Era mchifana nchilechimwe muri omusuga, uno wali. Msuga wali ya mkulembeze uwenoneyo mubabitu. Na agenda alete buwa uja kubidaba. Bibi nebigambi biwa ndiki doku nsongeyo. Nibi abadeo. Akamwenye mwenye kakira kukoku tali. Kabade kesudi. Amatama gaba na uwa bakungu. Saka abataka. Abarangira. Ababitu. Bonda baba na bali mkifana nyi. Embozi yine bilesi. Nibi abadeji abadeji karambi. Tibuli yete gireze chi abadao. Agamba bugaminti. Kale amatagati kile. Na yate kakati ya chizewe chipia. Chichi nutugendene echo. Bale sebigambo bibino ya kaungezi zako ni bagende bakulaga nti babadde mu kaungezi byade byewunyisa nti musawa zabadde zigoba okutuuka eyo mu kumi awo okugoba mu kumi nidakika nga 15 ekire kyeggulu ekigenda kikyuka ebireresi ne bigenda bikyuka mbwate ne byesengula olwato omusana ogutalabwanga ne ugenda gwaka saawa 10 ezo lweggulu kyabe unyisiza abasinga nti ate okugoba kaungezi okulaba omusana nga guvuddengo ogwettuntu mu kyabadde kyangeri nnyo tekirabwanga omugundu gwa nakayagana ugenda gujja kikunta na agenda akunta nga kiraga bulazi nti waliwo akabonera akalaga nti waliwo ebigenda maso ebyennono era ebyabadde mu bukama obwattooro bakulaze nti ebyabadde waawo wonna okutambula okweyongera eri mu nsozi ezerwenzuuli kigambo kyekimu mbeera ya budde yakyuse akati mu kuzika kono okwabadde karambi byonna byeroserwatu nti buli kyakoleddwa mu nnono.

0: ziweza satuweza makeregalira tulizo mulungi lukusadumere bogola Simba ze muzukuru wa Mutesa Sirebu kesa butambala Alfred Simba jwe na maulira mbude bunu walua hapa kwa atidoku pedagulia minister mbezi wa government ya zebi tundu Justine na Meere Nsubuga gabano bali kuhu ensimbi za PDM zibabu lankanya kaza ino genda ili abantu becha alocheka kunyu kisa ngebombo koto mgumbula ichimanya kabonera uchiko ulatu de kugumbula ye bukoto wabade mwebugu munga batuze batapukila bakulira uchiko waka mani mkubiatu kwa kugabe ensimbi atibi alimuama kubugu nebita genda bulungi
1: abakozi ziba government ya pawelele dalabana mwasite ye Masaka baku watidua kubilagulio vya minister umuvezi wa local government kachinono shididide abantu bano ngashigambibwa nti babuzabuza ensimbi iza PDM ba mukifo ky'okuziwa abawejjere ate bo bazeddiza ne bazigabira abooluganda n'abemikwano bino nno bizuuliddwa mu lukungaana honorable minister omubeezi wa gavumenti ez'ebitundu era nga ye mukyala omubaka owa Masaka City honorable Justine Namere Nsubuga okuba olukungaana luno abantu nga beemulugunya nti tebaafuna sente zino eza PDM wadde ngabamu basasulayo ne kasente basimufune ensimbi zino naye babadde tebazibirabangako kino nno kyenyinyiza minisita era ng'onabadde yatambudde n'abakulu abasomesa engeri abantu gye bafunamu ensimbi zino era nannyonnyola abatuuze balumiriza ssentebe waabwe akulira olukiiko luno olugaba sente Matobu Steven okukwata sente naziwa batabani be era ne mukyala we ate era omulala gwe balumiriza ye parish chief ono abadde nga asiimulamu amannya gaabwe ababeewandiisa okufuna ssente so ng'ate n'omulala Kalungi Betty ng'ono ye muwandiisi yabadde mbu akola gwa kusaba bakyala ssente abo abaagala okwefunira ku ssente zino wabula abatuuze batabuse mu lukiiko luno era ne babuulira minisita ebigambo ebisongovu era abamu ku bo amaloboozi gaabwe tugafunye bagamba bwe bati
2: ntukira ku nsonga omwami ono agambye nti baagaba essente nga basinziira ku batuuze abali ku kyalo se baabaana bo tulaga amakago ku kyalo wano bwe baati ekyokubiri se baminisita abantu bano akakiiko ka PDM batuula mu nnyumba abantu nga basatu ne basalawo akyokusatu abantu abo bonna obalaba abafuna ssente abatafunanga balina eddemwa gye babajjako
1: ye mukyala Nakyejo Zulayika ng'ono naye yali ayina okufuna kasente kano aka PDM alumiriza omukyala Kalungi Betty ng'ono ye muwandiisi w'akakiiko kano akagaba ssente nti ye yamugamba akunganye abakyala abawe ssente kyokka ate oluvannyuma n'amwefuulira n'asaba abakyala ssente kyokka ate era abakyala yagaana okuzibawa era agamba bw'ati
3: bangambo ino kunganya abakyala ameka asatu kunganya abakyala gwalwawo okuwera tuwera abakyala 15 bangamba tutandika kukola ki endowo omukyala kyala bajjanga mpola ono nga tuwera abakyala 28 nga bannonda nze chairperson kyala ono ng'asooka ngamba nti mukyala Nakyejwe sokoleetayo 15 bonna bonna bammemba ne nkubira mwami kyazze w'amawulire bw'abakubira sente bazireeta wali ewange n'addamu n'angamba ddamu okunganya eya 15 nemugamba kuwera omutwalo nti ye nemuganya emitwalo 28 erinnya lyensoma nze mukwasa n'addamu n'angamba ddamu okunganyayo omutwalo 12 nemukanganya embakyala 28 owulira lyensoma ze sente zenkolaki webali wano wonna
1: wabula honorable minister Justine Namere mu kubaanukula abantu bano abanenyeza nnyo era n'ategeeza nti abantu bakwata ba girlfriends baabwe ab'oluganda abakuna ab'emikwano ne babawa emirimu nga besigamye.

0: kulia. Obu wangu la kupia. Esate zewe randa lomu kade chikumi mwabili. Zekuli nzo kuzee wangu lila. Aba wangu zikumi. Baku wangu le mitwalo mpumia sato. Uli wiki. Okoyosa Airtel Money. Nyiga star. Emu mnana tano star hash. Oba koyosa my Airtel app. Abali apu enu. Emikisa jabu yoku wangu la. Jini wagulu nyo. Tamwe woma. Ne Airtel Money. Airtel Money. Ekole la wo. Yes gika. Tele na komo. Irunga mizwa bako vi Uganda. Akasa nyoka nukaka kasibwa. Aba National Rotaries and Gaming Regulatory Board. Amateka nevi la gero. Vigoberelwa.
1: Alo.
2: Ese bomwami mukasa.
1: Mtianeyo.
2: Yono broka.
1: Yenze broka wa mayumba.
2: Bangambye ne nyumba za mwenunjiko.
1: Chitufu. Oyakada abisenge bimeka.
2: Ngabi satu.
1: Bei wajigambye.
2: Bangambye sata ano.
1: Deda seveno zali nyamuko.
2: Yidwachi.
1: Anti danji jetu sigisa ya mulembe. Anti nefali ya chitundu ya linya.
2: Musigisaji.
1: Global paints.
2: Mutia.
1: Kusiringi. Tukosa global mat. Ate mundade tukosa global silk vinairo.
2: Singa kweta gawabuye.
1: Wabwenu tukosa global weather coat emulsion.
2: Owa, kusiga je musiga. Ogo mutindo kusashulile sede zona.
1: Guli umite.
3: Global Paint, a reliable product.
4: Hey, Pato, ese poloti yeje bali mukisibe tsakate.
5: Yange,
4: ochikolotia.
5: Kaboki si kanoke kazanya kangu. Kosobola kuzanya butelevu kusimu yo. Kuze na nyika 6.25 hash. Mwatu nesa sule 12 zoka. Ulonieta niko kuzanya okuwangula sente.
4: 12 zoka.
5: Chiba chiwede awonga we fili omukisogo kuwangula ebirabo. Omuliro okukuba jaka poti. Okutuka kubukade 10 aga. 5
6: nyika 6.25 hash. Ozanya kaboksi ku 12 zoka. Tomanyo inzo kubera muna mukisomo wanguzi. Agenda okwewangulira ebirabo ebibalirirwa mu bukadde 5. Amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa. Sanya n'obuvunaanyizibwa. Kaboksi omukisa gwo gusobola okukyusa buli kimu.
5: Kaboksi kakutuusibwako waka dynasty ng'erungamizibwa Uganda National Lotteries and Gaming Board. Gwali wansi wa myaka 25. Tokirizibwa kwetabamu.
7: Obuzito buno obunene by'olina mu nkula kikulu naye jjukira tosobola kwesitula kwetwala magombe.
8: Abange tulukupyo tulukupyo
9: pwe mukulu
8: tuli mu bwakabaka obwabanyoba tukyalambula jukira eri okuzika sikunda kolebwa ani yafa
10: saba niyo
8: banange wenda ashatu nabakugamba no wenda ashatu yafwa
10: wagamba nzenze kanda usiwuli
8: kadi ebibi ebisobedde tukyalambula tumaduke tuzika wenda ashatu
10: nda usinjava wano
8: Munange bado tuli tuyingidde ganga yengere nafundikira linga kugamba nti nno wabaddewo n'okulwanagana abantu balwanye naye nga ekibalwanya bano babadde bayingira ganga yengere nga bali tebamanyi era bali bakubye doti ez'amaanyi
10: mpulira
8: envumulo era bigenda okukakana nga bategerekese buli omu ategedde munne baba tutte baba twala basisinkane saba yengere
10: otyo
8: naye babatu kawali wakifo baba twala ne bawumulamu ekifo ekiyitibwa fucking no change
10: wanyisebo
8: ekifo ekiyitibwa fucking no change baba twala ne bawumuliramu awo engeje bali bakoyi ne babaletera abawala abata abayitibwa empidomya nga baagala buli muniyoba omusajja afuneyo empidomya emu ebyo bawala babawala batonga mbeerera
10: empidomi
8: muganga yengere eno mbunio baba itabanyala ndozo udile nja ulo yorulimi
10: ndesulira
8: kakati ekisera bochatu uka bamazo kwa uwe empidomi ya zaabwe buli muntu afunye batu kila mchisera cha kupia pia nga saba niobe agenze manju kupia pia
10: kwe yamba
8: kusamira
10: kusamira manju
8: asama kusamira muluja
10: Rwacho gaminti gagenze manju.
8: Kwa nyumba. Nene yonu yomusula wakuru. Gagenze kupiapia. Era, saba yengere, mkugenda wano kupapia, yali obu yengere. Ababu lesewo, ngabuli mikono jakati kilo. Waganga yengere, hani, mpuja nyuma ganga ima buda puta.
10: Omuda puta.
8: Buda puta. Nemuchara we, peti nyirira zipu tiputi. Otegede.
10: Ntegede.
8: Era, mpunya nyuma ganga ima buda puta. Nemuchara we, peti nyirira zipu tiputi. Bebaya nilizaba ganyiba no. Ngolusaba yengere, wa maliri zo kupia pia.
10: Ovo kupia ntula.
8: Kupia pia.
11: Kale, banangi.
8: Kakati wano bali nda saba nyoba cha pya pya baba tegekero lulwana endo yali ntege nkola ya ganga yengere ngabuli mugenya jjo wenja ulo atukira mukulwana oluitibwa pinyata
11: mm. Ya pechiringo kwera mukawyo
8: mm?
11: Ndempi
12: api mm. Chivola nange ndo uozeza
8: ugenze kusamira
12: ugenze kweyamba
11: ugenze
8: umukupi api tia nsanzo
11: ugenze mkabu yonjo ugenze kwa
8: na webandu wali ya mkuli api ya mchancha
12: kupia ntula kupia ntula
8: baba tegekera pinyata nebambi omuru wanyu wa pinyata ono yali asingo kujinyu misa yali aeti wakabina gato yo bubutonga yula nina nikajalo yali wana nganga wasune nturi bambi yali akadie
12: nturi ndo uzanda usoji
11: asi ya agala kumanya
12: adungu
8: ahaa umanyi muru unji nyo
12: yali wana asuna adungu
8: yali wana nganga wasune nturi ye wati
12: bishwa kwa ureye wa pungu
8: era abu ya batu ya batu wala mnyumba hey. Gade gambuguma musula abagenyi
11: amaji
8: enyumba bajita kade gambuguma eri mwebisengo mutwaro gumu mubisatu mwabiri mukimu
12: yakalina
8: eh
12: yakalina
8: kati kankubulire bali abantu ngeji bazimanga mama yumba gawe nge nyumba basolojize mano nge yemwe tu kapaka mulago
11: mm. Ate amulimo kulimba
8: na wano ne wano ne
11: genda twezi mutanze kulimba ate mwe mutyo
8: eh
11: mulimba bulimbi
8: kati ekitufu ki Eba yenkana wa.
11: Atika dina gidi na jamba ikiofu nga sibi maji.
8: Kati vyo tamanyo.
11: Kati
8: vyo tamanyo.
11: Kati vyo visoma wa. Obunyo.
8: Aha. Kati
11: vyo visoma wa.
8: Mulangira. Kati soko mbuli. Enyumba.
12: Ndalusakire de.
8: Aha. Wanumbuganda batikirira wa.
12: Nagala.
11: Nagala.
8: Obisomye wa.
11: Bwichari. Bwitwa visoma
8: mbiyo. Kati vyo obiwa kanyiza wadi biosi bwichari.
11: Gwe urachi gwe kagwa abi mani.
8: Nzeze kaza abi mani. Teka radio ya Japan.
12: Mujapani ya mublocking. Mujapani ya mublocking.
11: Japan.
8: Andi boba uliza ezabe katika anji kugambi. Andi wakala kujimani. Suzunye.
12: Mujapani ya andi kubulida wa mublocking.
8: Suzunye.
11: Katibaji juni genu china musa makasi sasa.
12: Andi elite bali mchenda.
11: Andi elite.
8: Andi ezo zen kugambi. Ezo zen kugambi ya frequency ya abwe.
11: Ezia.
8: Suzunye.

0: Zeri nyo mkara samayanza, tulizo mruunjo, luku sadumere bugula Simba. Nze muzukuru wa Mutesa Sirebu, kasabutambala, Alfred Semba jwe, na mwurira mbude buno. Polisi ya mkone likaba ntubanabe kuta kubigami bwanti basangidwa nga bagezaako okwongera obulumu boxi, obo wali, wokulonda baka wa parlamenti, ngena kuzo mwezi 15, mwezi kwa gato nya, wabili ya bilimu mkaga, binobyo nebi singa, bie kuusa kalua ke mkono north.
1: Omwogezi wa polisi mkampala ne miliraano lecho kawala ategeezezza nti abantu bano bonna babakutte era nga bali mu kadduukulu ka polisi.
2: Tuguddewo general inquiry file ku polisi yaffe ey'emukono okunoonyereza ku ngeri office eya electoral commission emukono gye yamenyeddwa nga tukutte n'abantu bana okutuyambako mu kunoonyereza nga bano we twogerera bali mu kadduukulu kaffe nga bwe tukola okunoonyereza.
1: Ombaka mu parliament Kiwanuka Abdalla Mulima Mayuni kina kitadde ku munne we bavuganya mu kalulu Ronald Kibuule ng'atuuka n'okumuwabira mu kkooti ng'ayagala mu kiseera kino waba batuuse mukuli omusango guno ategeeze kkooti nga bw'asaba obululu buno budibwemu okubalibwa y'ensonga lwaki bagezaako okukola ekkobaane ery'okwongera obululu mu bokisi.
3: Kiko k'ebyokulonda keekobaanye n'abo bwe twavuganya nabo mu mukono north nibamenya ofisi y'ebyokulonda nibayingira butereevu mpaka mu store gibatereke box ere box nibatandika zisomba era baba kutte mavumba vumba nga basitula e box nga amaze okutamparinga nazo ngekigendererwa bajenyi basabe kkooti twagala tuddemu okulonda guno si gwe mulundi ogusoose twagala tuddemu okubala akalulu mwenna mujja kujjukira bulungi guno si gwe mulundi ogusoose muganza n'omusajja gwe bayita Ssebuguzi beekobaana emabega kawo nga bakamala okunnangirira ne bayingira akakiiko k'ebyokulonda ne bamenya twabakwata bamenya bokisi ne badduka era ensonga ezo ne zikomaawo era ekindeso wano ku polisi okugoberera ku nsonga eyo etuuseewa wansi wa reference eri GEF General Reference File 10-109 kutuuseewa era babatwala dimu kooti.
1: Mulima Mayuni era yongeddeko n'alaga obwennyamivu eri akulira ebyokulonda mu ggombolola y'e Nama, Robert Ssebuguzi, olw'emivu y'emingi gy'ayolesezza okulira ddala mu kalulu kano nga kakatandika, otuukira ddala ne ka LC1.
3: Naye ng'abakulembedde ensonga eno tebatudde Kampala wabula batudde Mukono, ebbanga libadde ddene. Ngumiikiriza Ssebuguzi atukoze vulugu yenna, Ssebuguzi Robert, mu ggombolola y'e Nama, alangiridde ba LC abataawangula. Nakyusa empapula nyingi Ssebuguzi n'asuula bakansala abaffe bakansala bangi n'abasuula bakicapasoni zaffe Badiru n'amusuula kansala Karo ne kansala Kawombe n'akyusa empapula zaabwe ekyali mu lutengo Ssebuguzi y'omu ye yaleetako n'okujja wano Muganza kubanga nga twalira Kibuule olugambo nti ffe abopozisioni twali twogera ne Muganza Mark nga bw'ayogera Muganza Mark bwe yali ayogera n'abeeniale mwenafa ino tuwa information Bujaka electoral commission bwesubira okutwalaganya mu maaso okulonda naye omusajja oyo Ssebuguzi kati atufuukidde ekizibu beebamu ku kizibu kya Mukono ekinene bannamukono mwenna mbakoowoola mwenna okujja obungi mu kkooti taga okunnyonnyolwa okwonnamaddala lwaki mu byonna ebokisi babadde bazifulumyayo.

0: Boa, campeã! Tudo bom, pará!
1: Frika, titi na wei.
2: This man!
1: Atuse!
3: Zadu miranza komandi nganze komanda wanu.
1: Akasajia tekamula kumikoro. Buliwola batenti kabao.
4: Anyoyo.
1: Karebula umulebu za telebula nevalebula.
5: Hey, titi.
1: Umulebu siwe chasa.
6: Nompita angaye miya koko funyofu gagantwani bolo kifalikisa mludiki. Which is a figment yoku kumela. Nanta guwa kumikoro. Buliwola batenti manya akasajia wekari.
4: Ho! Ubani ali mukabiga lero.
7: Jacob mkuogera ko ngalolo mudo mutimo.
8: Shagati za mira.
1: Hamulina.
9: Kati abayimbi bafu naba yimba ku kintu kyekimwa titi kichuka. Kati abalane batanika kati kuyimba bitundu bya chama. Zingine ika ne mbira ba.
1: Karebu ro murebu za tale muda ne bale bura. Omurebu si wechasa.
10: Mama sina no milioni emuji wa ngamba nsasule kuereza receipt ku Serena. Kwai tugenda kugatiza bana, kwai tugenda kusaba.
11: Olaba pono.
1: Mumbazi omukafunda. Kabanyikira mukafunda. Vamos morrer, né?

0: na KCB Bank amateka n'ebiragiro bigobererwa. KCB Bank irungamizibwa Bank of Uganda. Sente za customer zikumibwa Deposit Protection Fund of Uganda. Tuwa ku kade 10.
1: Kulika mbulango, datika zizino zili musambu zo kezi mbulo kupeda nga ziwele sampo zo munana chali kusimba match ya jia klabi ya Manchester United ne klabi ya Man City ya expose za klabi ya Mani unafubo ya Charina nadala kutime sala kupeda nga zitu ula ze fundi kile kubanga Man City wafunyo red card ya Foden chewa kweze natumeza kumachinga na bunji wa mibili mchisawi ni batu ula ila Mani ya sodo kupeda efuga possession na ye mkweze sayo mpide kungabagu ine bitundu ebinji tabu eliyawu nti olinga sizo kubila nga sambe chibansi nti bibakola ba wide players tebaa delivalinze tuweza kubanga wesigama nyo kuwe individual brilliance ya Bruno Fernandes nti akade kuna ina magic jago kubila nga kola mbenefiti inge pozinga club ya Manchester United nti chavala misiza nyo banga buwete gereza opira gwa juu statistics singa mani ya defu nye red card nga maniste debasigadde kumi n'omu autabu ate yandibadde egudde ku kyalo naye maniste bafunye red card ne bakola zente basigadde bakompitinga mani we bade jide kigere ku pedonge sizo okubeera ng'erumba ebyaddala ate maniste yatebedde goal ate mani yule da musisi nyo okubeera ng'era beekuniza sikubeera nga batulanga maniste but nga ideas linge zibagwako nga kyandi soba conviction maseri ebula gulaba nti chances teziri yuo mbubale ya funye red card chikadi ya abiri msati first half ya sudo kubila nga wafuna ball possession ya 45% na funa shots on target zaba debiri maniu satu ndobala mani sinza makona chokera ne passes vamo sinza ko passes zaba de nga chinana mutano kubanga mani ya maziko ne passes zaba de complete zaba de ok babade ne passes zaba de dina abiri mutane zaba de complete nga mani ste ina passes zaba de bisatu satu mwe zabade complete ewalala shots ba blocking ze mani ba blocking ze nya site ba blocking ze satu shots nga basinzira mu ntabwe omani yafunye omukaga mani ste yafunye wo biri ba kubye mpaje mirundi ebiri aba club ya mani ste ba kubye mpaje omurundi gumu touches mu box ya buli omu mani yafunye abiri munana mani ste bafunye 10 na mukaga so chukulaga anti timu zine zitula baina kufuna ideas sibili goe sama tena kufuna red card neri ya wajia katinga halusite tena baku vila ngefuna game jifuna ball possession ya 40% na ye game ya soka basa wolo kuangula mani negulo bagenzi ni wafuna weekend isa wafunye point kuchawisi ndiba sambi ya usofa kubanene babidi mo game is enyazi baka samba ngubaka kubanga baka kufane mchapiru chipie Coventry nenga ila tilaweza ball position ya 40% defense baina ya abantu batano midfield ya abantu bana balumbise omuntu omso timu ngezo zijanga zilifane ejeze kutula from minute 1 ngeze kubira ngesamba defensive setup yekunize then ekuzindu ukilize chokane maniyo na iyo eri comfort batemu echo ndiyagala abantu abaduka ngambe umo abantu abaduka nga Patrick Dogu na banasimula engine nga Fernandez ndi baje bazo mbele okubira nga ba defending then bakuzeyo tufala ndi midfield ya bweyo te controlling a tempo ya mpira te gukweka gobo otula na we fundikira baina okuba ne ideas ezikuja mu mbele okubira ngo defending bakoze sense obi kati ideas ezo mu coaching ya Carrick ne backroom staff ye baina okufuna ebirowoozo ebyo bwe bunafuka tuyo buliwo game management okusala omaniuti ene zindukiriza bani bwekisamba ng'esinkana ase n'abasinga obulungi kiri oke bwekisamba ng'esamba akalabi ya manisa kiri oke bwekisamba ng'esamba clubs enene nga Liverpool kibeera oke ne kupulaya mu Champions League clubs ez'amaanyi naye bw'osanga halusite nga yojja kubanga yefundikira nga gwalina okubanga ogisinga possession ekulekera omupiira yo erinde ekubonereze ng'ekuzaayo awo osamba otya sobutaba na ideas na solution yekyo ndi ne ku timu zennafu ostruggling era nga bo struggling ku timu zennene kubanga enene ejakujanga kusinga basambya balungi omfuna bulungi yefuge possession otule ngwenda kuzindukiriza choka tene ntono ekulekera omupiira gwe noba naguo so ino kuba ne ideas bana abatono bo Hey, ulagenti yensamba mu approach ya games ingezo chuka mu kubano ngwe samba banene so buta balancing ibe then tabwe bili gudu kyano ninga game ya jo goal betwens na bagambye da tibadde yansobi yabadde mu bade mu offside umusambi Enzo interfering the play neta chijawo nti sabade impressed nengi lijema sambi mkasera kibama zenga club ya maniste mbaina red card mkubanga mbano nyoku badja mstuya defensive shape chitufu idea zabuze mkoso nyakalanze show benga njumuzi kila wanu tufinyo mwanguzi wafuwa bingo tufinyo mwanguzi wafuwa bingo machine kia mwendage bulu njwano wa namba ya Airtel aliku namba ya 0502 5 10 dash dash 0502 5 10 dash dash oye mwanguzi wa bingo na te owalero mweza yoza kupida nga wangu densimbi za binga tu wangu densimbi mutuwanje chilo saa bili liyo kupangula sente wakato saa bili ni sawa satu ne mungule chilo kufa sawa nye paka mkaga haba beti nzi mbale kilo pwezi vini bigambo mwezi la hili makabi ya ife wangu de games mkaga za sime sinika na guwa samba lero klabi ya ilo tikiriat shimona wini ya makabi ya ife liko odi ya gumuka inda chukumi romani ya investor kruji wangu de games mkaga za sime kupida nga cha asinika na klabi ya terulu galati nero wini ya klabi ya investor kruji liko odi ya guma chitundu bahi ya brazil wangu de games satu za sime kupida nga sambe za liji ya brazil nero wini liko odi ya gumunya chukumi walimu izi la hili ngambazi za yu klabi ya binesha kinini game zo musanvu za simbe kupira nga samba kududa kwa mukaga nilo kubwa po Haifa aliko odi ya gumu kanana nabiyo kwenye klabi ya po Ramat Gan yukubidwa game zo mukaga za simbe kupira nga samba mwili jerizi ya izi la hili nilo kupira nga kubwa Makabi Netanya aliko odi ya gumu tanu lusanvu so ne wala na pozi liye mpire jiriyo nga Roma msiri a wangu de games ezo mudiri ngona munana nilo kuba klabi ya Torino kwa wili kwa odi ya gumu tanu bisatu ne Fenerbahce wangu de mpira kumine vili jasimbe sinke na klabi ya Gaziantep FK wini ya Fenerbahce nilo kubugenye liko odi ya gumu nyalukaga kwa beti inga nipoja nga vude kumizinda alo kwa odi ya Felicita bibiri star bibiri kumi sita kumi na tano sitemu hashi sirumba VIP FA lilo VIP na katambla kodi yeyo ya mapesa ili star bibiri kumi sita kumi na tano sitemu hashi yes wa super single odi 2 plus na odi 3 plus kodi ya fiesta bibiri kumi sita kumi na tano sita bibiri hashi yes sigala ngufuna pozi mpire jiri yosi vejo ukufasa bibiri ze chilo kumi ufuna pozi jina beje ncha kunaba na katambla akamediwi kilika wangula odi ya bili tulumbate akamediwi keno kufande chilo saa bili kalinde kukodi ugeroka jayo kija kudenga nechilo saa wa satu nechindu mkatambula mbagalizo kupele bulunji mwena mwena ila mwena ba
2: Ebyo byonna mu Simba Sports naba kugumbye mizanyo nga babisoma mpawo yabigira ku mulimu kati nencha tulindirire
3: Obadde okimanyi nti osobola okkuba essimu ezitaliiko kkomo kumanda mobile ne data okumala ennaku ssatu nyiga sita 1496 emu hash ojja kufuna ennyongeza ya 3 n'eddakiika ez'obwereere okukuba amasimu g'amanda manda mobile kuleeza MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission
4: FMU ne Southern Motor Club back to Sako Ponciano wakataka fundraising sprint nga jaguza emyaka 25 mu motoka z'empaka ngabi September 26 garuga eno ye sprint yokusatu ku kalenda y'omwaka guno kale kale mujamu mungi tuwagira Ponciano wakataka tetubade tusaba half race sprint na faba wagizi tumulago mukwano nga tusonde chuma ekipya motoka z'empaka abafuzi bonna mwebali abavuga digi bonna baweddeyo kati n'aba wagizi mwena mugweyo okuingira shinzo mutwalo gumu Sprint tujongera mwaka janja ne fujo mwezo bwana boza
5: obani ya gatte bisaje byavu mu bantu ba bulijjo kikuwele benku mitano ne chiku bipi ngukamala
4: habiri September tuli garuga tu fundraising ila Ponciano wakataka kufuna moro kampia biwagidua
6: Radio Simba
4: SMK Tires, Roma Motors, Luba Properties, Blascon, BAM Petroleum, Vega Sports Van Lounge, ne good luck promotions.
7: One whistle and football comes alive. Fancy stepovers to incredible top bins. Passion that shakes the stands. Flair, skill, moments of magic. The game's biggest nights. It's on. Watch the Premier

0: Ka tuwamalize dda.
1: Hey, nga mshimanyi tunja.
2: Na fede tulima kubangaza. Kati tulimutora. Na mwe, tuyingideho. Muka uge sikano. Nga tuwe simye. Tuwe golode. Tukangabade.
0: Oh!

0: Rutino ono kuredia Simba Peter Chibazo mstudio zoji kwa anjulido sibe yote ya ampuliriza yako zoro alero webali wanao sinzi ilo kutuuliriza tukweba zoku mbira ngo kula botio Peter Kibazo na mbira mstudio za radio Simba kwa anjulia program Rutino nina imam kasozi Major James William Chinobe ali West Nairo alero imam buza abantu
1: abatuuliriza abagoberezi ba radio Simba mikutu wejenja ulo jona jeba twita kututu kako salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu muzikizo vanyoro kwa uza ntemirembe no kusasa vya katonda vile jemuli nsasire abafiri dua nja kusasira mikwano janga avevu kuku
0: ulo kufiri
1: kuku chiri munakaseke district na ya abade supreme kazi wa Great Luwero yazik wa kuwa kutano Sheikh Abdul Kadiri chiza ruachi nina special attachment nabo wali omu kadomu ya no nyarumu nanganja kutwala kukumuchale no beta agesumiro mkali yali mkulu ilabu ya antwala yabuli la mkubo ngataso wa kuntu sajali ya antwala edamba kubeyo nalisazi kayomu untu ya mabigeyo nalisi so tuwalu jakudanga tetugenzi tetutuse ya mkadewe wa mitangami na chamulabi mumanyi aina kakwate na yaba Dr. Lumu familia yaba Dr. Lumu heyo norecho nengena netutuka kubanga naina zikaseka chiliowa kumga ndi ayi ntwas nazi tugende mbaseka chiwaba nzo ba manyi choyogera era ne batwagira nga okuva wetwage na tubulize nga kilomita 3 okuva kuba utwaliteko kuchamera ne finally ntuka kadomu oyo yo muku bantu abanyaniriza nga kesi yawe yali ya classrooms olwo kulwachi akasomero kawe ke twitabu ku kuhidaya abo lutalo bali bakakosa ne bakakozesa nga training ground ne kagwa emyaka eje 5 je babera erango musikalo omukuru gwe bajukira kati je Major General Kaindo Tafiri na gantyo yuwano yali akolirawo emisomo je jojo manyiza jo bapatiko komisane fanna bwe bityo ekale ne tshobura

0: kino kyekiwanja ky'ebyemizannyo omuli amawulire g'ebyemizannyo okuva muli gyez'enjawulo wamu n'ebyemizannyo ebirala katifuna amawulire g'ebyemizannyo agasengejjeddwa abakugu abamanyi abakenkufu nga bonna bayitako egerman kino kikulu nnyo ngeera ova wano olwo ddeeri gye babiteebereza
1: Esawe eno mukiwanja ekutuusibwako Lifeguard Condoms Kobenga wetekerateekera ki Jukira okukuuma akazannyoko Umisanyo lyo nga nawe bwewe kuuma Ne Lifeguard Condoms
2: Chenda mumusambu kasise satu femme fada Sima mwanyo kubira nga mtu uliriza Mwanyo kubira nga mchariko dela bulunji nyo Paka sawa zigena kubira satu ezechiro Angabo tuinzo kubanga mpasi tugambira dela bulunji nyo Unyiga sita, bibiri kumi sita Ama kumi aviri sita Anamu satu hash Nosobro kubango funa Mpire jo Angabo tufayo kubantino tujikutera yo Kugambi sita, bibiri kumi sita Ama kumi aviri sita Anamu satu hash Nofuna VIP VVIP, olukalala, ordinary. Vena nasuro kwango wifuna, ngoru wamo neba nafe, aba 22 bet.
3: Mza nyangafa mugwanga Uganda Gakutusi wako 22bet Katifune vitundu chikumi kwa chikumi ya yenyongeza Kunsimbi zoso kwa kuteka kwa account yo Eya 22bet Osobola kwe wandisa Ngogenda kumukutu ogwa 22bet.ug We wandise ngoita kumukutu kwa 22bet.ug
2: Yes, we want the single ita kumukutu kwa 22bet.ug www.22bet.ug Osobola kwa ntino chikoli ya dela bunu njinyo Osobola kwa ntino we want this is a dela Anga wajifana baja kubu za promo kote kama chigambo simba FM nyo kutentono Awo, uja kwa ngo osobola kwa ntino vaiga tira kwa dela bunu njinyo Sende zote kako, baja kwa ngo basi kubisa mwemi nchi kumi kuburi chikumi Ne wongero kwa ngo waga mantino lije zenja ulo O ina kwa ngo ozifuni ya kuba nafa wa 22bet Na angabo chiri, era ne wongero kwa ngo waga mantino Mboba togenze mpira gena mizanya ejenja ulo watu genze mizanya ejenja ulo embele ya abuli jo na yosu mbele kubanti nojibeti nga kugugula wa account chona chivana ababa kugambi oba chono ovo ya gala chojo kubango londako yosu mbele kubanti nowega takuwa na favo angabo chifana na kusaidi paka sawa zigena kuwela satu ezechilo onako urualero omufumbe walusimbi woto
4: omuise ngobi ambasada nampali zumechanja chevye mizanyo webalu kubira ngu uli liza kulika yate mu weekend je wabade binje vya abadeyo wabade mu mikolo mwebalu kubira ngu mujitamu wabade mu bizibwe vienja ulu namwe katusabimu kama katonda uvenga msobolo kubira ngu muguma mpola mpola wanga munange banje bizibwa vijitamu edamu ino kukiriza ndi chize ate no malili rango ino kubango tunulira chechi dako walufanyi marwebio biba bisodo kubira ngu bikola che nga bija unakulu wa mande kulika yu waliye mulutindo Pitero Chibazo Jabade na Imam Kasozi Nyesonga bazi tabu zakati Na fetuze kubie mizanyo Obengo solo kubeda ngo Tugubeda bulunji nyobi Otate gede weekend Biwa ulide weekend Wabi ulidoti Abi abimu kwa bitukeno kubanga Tutambulia Mnebo tuba tuze Tuko jukiza Nto ina kubeda ngo wera bila Emitualo makumi ya tano Titu batu kwa mione weekend Ala Yoko kubeda nga gaga buwa Ama kumi ya tano Kubwa na Fabado Tibo Logistics Ntegeza bingo masavu Owadala Bingo chi Bingo masavu Owadala Mutuku gambi nanti Tuwa kugama ndio watu wasobola kuandika kale uliriza. Nemo kuuliriza, uliriza anga buonyiga. Jayesi msaa wenu. Neme kinga shua ndio inako koka airtime. Wachidi, nusu nga satu motano. Gowa MTN nawe. Sasa satu motano. Kubanga luli, tuwa chizula nganti. Mamu banyiga mnizi nebako mawakati yao. Ate nebagama ndio ateba bade banyize. Na inga, asatu motano. Uvedeko na zo. Ampola ampola, unyiga chi. Unyiga star. Bili musamvu nya star. Satu ash nonyiga okay bonyiga okay toko mau bakugamba kuteka password woteka password bagenda kusalake 12 zoka oloba salake ze 12 kiba kitegeza nti oyingide mu kalulu mu draw je tugenda kuzanya kusawa 2 ndira chika 15 eyo tujizanya buli Monday to Friday emitwala 5 omuntu omwa bagenda gawangula 5 Wabula tuku ujigiza ndi joko miyo kunyige mirundi ya minja ateno kutangaze mikisa jeji wangula. Ngambio njiga star. Bili musamvu nya star. Satu ash no njiga okay. Bumano njiga okay bakugamba kuteka mu pini. Eya mobile money yo joko sa mkuweleza wabamu kujake sende. Bumano jinyiga. Ogenda funa message gama ntiwebale kuzanya bingo masavu ni radio simba. Kati ya woboli ndi ya draw. tolaba obuzibu bonna bonna mu mukisa, abantu banyi mulaba obuzibu mu mukisa. Oyina agana hizi nebbi lwaki tozigezaako kusimu kweziri zigezeeko, tomanya ziyinza okuwangulira tano fizi fizi tutandise please allow please allow, naye nga toyinza okukozesa ebbiri ezo n'ozigezesa n'owangula.
2: Waliwo n'abalala waliwo omwe yampereza message n'angamba omanyi naweereza ne bangamba message failed, naye sende ne bazinsalako, naye bwekuweereza message failed oba oyingidde mu draw. Oba oyingidde mu draw, ekyo mbeere nga mukimanyi, saagala obeeraawo nga weeraliikiridde ate kaakati oba oyingidde mu draw, kubanga olumu netiwaaka gy'oba okozesezza eyinza okuba nga yeriko, in fact yesinga netiwaaka esinga
4: okuwa,
2: so netiwaaka eyinza okuba nga yeganya okuweereza message eyo, naye bweba tekuweereza naye nga sente bazisazeeko, oba oyingidde mu draw era ennamba yebaayo bulungi. So ekyo nakyo njagala mukitegerere ddala bulungi.
4: Yanetukujukiza nti olina kubanga weerabira nti obulamu bwo kintu kikulu nnyo mu nsi muno. Obulamu kintu kikulu, obulamu obeera n'emotoka yo eyakabi ng'ojagala nnyo aliyayo oba rumioniyo oba vitiziyo, okusinziira ku kika ky'emotoka yo gy'olina, oba essimu yo iPhone 15 oba 17 ezaakabi, oba oyina common 50 yo, kyonna ky'olina gwe kiwulira ndi okitaatira nnyo, okyagala nnyo, okisinza nnyo nnyumba yo, naye ebyo byonna byonna oyinza okuba nga obikuuma nnyo obyagala nnyo, naye yagala nnyo obulamu bwo. Tetwetaaga kugamba kwagala nnyo obulamu bwo, naye tukubuulira okimanye nti obulamu bwo kintu kikulu. Oteekateeka wabaddeko mu kapate gye wabadde, oba oyina kwogendamu ekiro ky'olwaleero, oba oyina kw'olimu saawa eno, naye otandise okulowooza oyina gw'olaba akusanyusizza oba oyina gw'ogenze naye, obulamu bwo bulowoozeeko, bulowoozeeko. Soko ofulume mukaawo katuyusiki okalaba famasi ogiraba,
2: bagambe kampe
4: dwaga shop ogiraba eduka bagambe
2: kasoko se kigambo lifeguard,
4: bagambe njagala lifeguard
2: baje kitegera nabo tomalayo gwegala lifeguard
4: gwewayo sente okitegera bagenda kuba bazikukwasa obulamu bwawo ojja kuba otegedde ekyokubeeranga obukolera bulungi nnyo. Kiwanya kya byamizannyo onawo olinga owuliza weebale nnyo bingi ebyabadde omufumbi twalabye mu clubs zaffe wano ezitukiikirira ku lutukalu lwa Africa, Vipers ne banaffe abakitala babadde bali mu nsiike weekend, kitala neesobola okubeera nga yeeyongeddeyo kuleveddako
2: tekyewuunyisa
4: kuba yasobola okuwangula geemu eyasooka wano ewaka, ate era neyewangula geemu eyookubiri era wano ewaka, kubanga oli tayina kisaawe kitegerekeka ne security.
2: Ya performance yabadde nungi ku mulundi guno okusinga ne ku mulundi ogwa, naye ndoza twakyogerako nti performance of course tugenda kugira banga yanjawuloko olwokuba nti nomulimu n'abasambi abalala abasobola okuba nti nobayingiramu, naye mu mbeera yonna ekyo kyo kyali kisuubirwa. Ekibuuzo kiri nti wano oyiseewo naye awaddako, kubanga we wali hadde singa okubeera enzibu ennyo
4: nti
2: banasobola okuba nti nobayitawo,
4: naddala nga awaddako twabakonerako nti chances ziri wagundi balina kuzanya mu Warabu wa Misiri omuzibu ennyo, ekikopo ekyo akimanyi sikye yabaddemu ennyo, ekyo yali mukiri ekyabakamenyo naye naddakaawo, naye byonna aba abitegeera asigala mulungi, naye nawe n'abazanyi abamu abali ku ttiimu eno bazanyeko ku bikopo ebyo ebyenjawulo be baataddemu, basobola okuteekawo ka resistance katusuubire bwe bagenda amaaso nga beetereza. Ebya Vipers tebyabadde birungi, maliri ageemu emu wano ne bagenda ne bakola 0-0 kyategeeza ebintu bingi. Awo ekibuuzo kiri nti omutendesi ono gwe baleeta nabuuzaako okukubamu nga bakkiriza nti mulungi, naye ndowooza bamuleeta leeti bwe kiba nga tageti yaabwe yali ya CAF Champions League ono, okulaba nga basobola okukola obulungi bwe baba nga basobola okubeera naye paka sizoni ejja, n'ategeera abazanyi bano n'abazanyi ne bamutegeera kyesimanyi oba patron Dr. Lawrence Mulindwa oba anaamugumiikiriza, maybe this time kiyinza okuba ng'asobola okubeera ng'amugumiriza. Katulinde tulabe kyekigenda okubeera nga kiddako.
2: Lwakuba nti sayinsi zaaliwo, sayinsi zaaliwo nga ziraga nti waliwo ekitali kituufu mu ttiimu ya bw'otunuulira okuva ku performance zino zonna ze babaddemu okuva eri mu Kagame Cup n'okujja nga basamba ne mu liigi, nga waliwo sayinsi ezikulaga nti waliwo ekitannaba kutereera mu ttiimu yaabwe. Of course balina matiri ennungi naye ttiimu tennaba kubanga eterera bulungi, ttiimu Icheta gokubange zimbibwa ekibuzo kyokka kigenda kubeera nti erizimbibwa pakadi kubanga ne season ejja era kye tugenda okulaba kubanga era bagenda kuddamu okugula abasambi waliwo olumulu olowooza nti no ekisooka balina okubanga bawa omutendesa obudde eki kisooka n'azimba ekintu kye n'obutagulagula nnyo basambi kubanga buli lwogula abasambi abangi kitegeeza nti oba oyiwa kyobadde ozimbye olina okuddamu okuzimba ekintu ekipya kakati ekibuzo kigenda kujja nti balizimba pakadi so kye kintu ekirala kye balina okubanga beeterezanga ttiimu ya Viper ne technical ttiimu yaabwe kubanga ndowooza nti n'okukyusakyusa nakwo kulabika nti nokunjiko ku saidi eyo
4: yasobya ebimu ku ebyo katuyinire tulabe kati kitala gwe tusigazaawo awo simanyi obeteeka bwe eryakyuka eriwago ne waffe wano lyakyuka gwalemereddwa eno mu CAF Champions League ng'osobola okudda wansi oyinza okunzijukizaako simanyi kubanga eribo mu bagundi mu bazungu fomati zaabwe ezo zakyukamu kati wano simanyi naye bwe tubanga tuvuddekoawo katono n'amasaza twasobodde okubeera nga tulaba banaffe b'amasaza agakoze obulungi n'ago agalemereddwa banaffe abagomba bwe bagudde ku budu ne bamukuba awo ebigambo ne bitandika ne bagamba nti balayika okubanga bano olugendo lwabwe lukomyawo oli bwakukuba esatu bwereere aba akukubidde eddala hands down nendaba mukwano gwaffe manaja wa Gomba wa ttiimu ya saza ali egomba rest embatidde nga agamba bano nze nabagamba manyaji agamba nze mbayise ku final ne kupate mujja kujja yabyogera kuva mabega naye tukwagaliza birungi byereere naye ebuddu ku mulundi guno simanyi kubanga waka katulinde gemu egyokuddako be bajja okubanga bakyaza Gomba simanyi oba Gomba ayinza okuba omwango omukuba satu bwereere okubanga okifuula nti kati levo kyesirowooza nti kyangu zijja kuba zivugaawo ne tulaba Busujju ne banaffe aba Butambala Busujju najja n'akuba Butambala emu bwereere ne tujja ne tulaba Mawogola najja n'aba nga akubiddwa Kyaggwe bbiri emu Kyaggwe mulaba asituka kati guddako guli Kyaggwe Bugerere ne Kyaddondo ne bagenda 0-0 Bugerere yabadde waka Kyaddondo yabadde akyadde begendereze nyaba Bugerere buli agenda okukyala nga tewasobodde kuba ziwera ssatu oba waakiri okuba mukalika emu bwereere guyinza okubeera omuzibu Kyaggwe ayinza okuba mulungi kuba ali waka Kyaddondo waka gujja kuba nagwo muzibu naye manyi nti mugende mulabe ttiimu zammwe zino Kyaddondo Bugerere Buddu ne Gomba Kyaggwe ne banaffe abamawogola Butambala ne Busujju obudde bukyala tujja kubanga gitugenda maaso kubanga tusobola okubanga tujogerako nga bwe gina okubanga gitambula sides eyo then era weekend twalabye banaffe aba KCB Cobs nga basobola okubeera nga bajja naye nga bafuna ekikopo kyabwe ekimu ku kisoose wali eri mu rugby 7 eza kyabazinga wali eri wezasobola okubanga zitambula rugby 7 banaffe aba KCB Cobs ekikopo mu 2006 ne bajja naye basobola okubanga bakifuna Bugembe Stadium gye gyabadde omuzaji guno ogwa rugby nga basobola okubeera nga munyumirwa sides eyo 2022 ku 19 obugoba ne baba nga bakoledde ddala bulungi nnyonyonyo tournament eno yamaze ennaku bbiri ng'etambula ng'egenda maaso muyogeyoge banaffe aba KCB Cobs ku saidi eyo tuvaayo emufumbe lunaku olw'enkya Star Times Uganda Premier League
2: Star Times Uganda Premier League tuyina emipiira gigenda kubeera esatu nga gigenda kuba nga gizanyibwa mwe muli ttiimu ya Bakamenyo ba liigi kati bwe tuwogerera Bulu bagenda kuba nga batunka ne ttiimu ya Black Power wetuwogerera be Bakamenyo
4: Bulu be Bakamenyo
2: anti kati bonna
4: kiddemu wotogambye otya
2: be Bakamenyo kati kuba bakawangula emipiira buli omu esatu emipiira gyombi egisoose esatu buli omu agiwangudde ku bano era be bakulembedde enjawulo Godfrey ye baawula naye bonna balina obubonero bwabwe mwenda so bagenda kuba nga batunka
4: bani
2: ttiimu ya Bulu
4: balina obubonero meka
2: mwenda
4: bazanya nani
2: ne Black Power naye alina obubonero mwenda so be bakulembedde tebo bombi nga bwoyinza okuba nga otunuya so enjawulo gyoyinza okuba nga otunuya nti omu manyi nti alina okusuula obubonero oba bombi okusuula obubonero naye nina endowooza nti omu ajja kusuula obubonero
4: musiraamu gyali omanyiyo musiraamu diba lino ogambye omu alina okusuula
2: omu alina okusuula obubonero
4: uli mwafu otiika
2: nina endowooza nti Bulu ajja kuwangula omupiira gwe
4: bwe naalirowoozezza naye
2: infact Black Power takubanga ku Bulu Kwanga gundi Black Power yajja mu season ya 12 22 12 23 bwanzi jukira ye season yeyo. Bulu nakola naye amaliri namkuba ne gole 5. Soka tulabe season yeno kwegeno kupanga itambula kusaidia.
4: Ya game endala timu ya nafa aba Sports Club Villa Jogo bagena kwenda ngaba tunka ne manafa aba Chigezi Home Boys.
2: Ya esi Villa ali mu choko na gena kupanga tunka ne Chigezi ali mfeche 10 na 13 bagena kupanga batunka. Timu ya Villa tena bakubanga ekubwamu mipira esatu jasu so kubanga azanya echenja ulondoza mpira gwa chitala gugwa mukanga gwe yakola amaliri gole mukwemu. Na hiyo jana kubawo URA mpozi neguno mwela kutuja kuogira konyo kwe wangu lebili obwele
4: kwe guli wogo kameseji kaka no anayo nga kangu iza kwe guli wogo kade uno ate muyimbi mkwano gwo ya kaweleza kwe guli wogo
2: mkwano kwangu
4: muyimbi ya kaweleza kameseji
2: haka miyari
4: kwe guli wogo
2: bato wakai teguli na nyoi gondi makulu
4: si walukaga so, manyoi na mikwano jaba ime si walukaga
2: Chigezi
4: me babuli le gweguli wa noza agamba gwe express
2: na akula drone ne gone KCC ne na akubwa lugazi ngoro za alibili kwemu oroza munti vira nga aliwa nkulu kuku ogona go ajaguno nyambo bubone lo busatu
4: chisho bokera dala ka nek ne URA ho
2: neke URA neke na yote na wakubwa mpire sato jasu soku
4: zeni URA
2: nuzo mpira ugwa kanze neke uguguna guya genze na akura marini na mbarana ugwa 0-0 uguna lindo uza nchasobolo guno na yo ne unyo kubanga ya gukula mwa marini na ijukila nchia kubalu gazi na akuba neke sisi ye mpire eviri jo inzo kubango tunurile jiwa sulo kubanga bazanya kwa samba timu ya URA nuzo kwa sembio ya kubwa vila gori yaliye mkubwerere so bageno kubanga bazanya timu ya neke wangu de mipira jona waka ngetunga ni timu ya URA jona waka ngetunga ni timu ya URA esatu jiwa sulo kubanga bazanya so watani kwa kubango tunulia nyabu tunulia neke ne URA engeri jeba kwa ataganyemu wetu watu liba gena na trendi ngabwe zenge itambula kubanga umpira ndoza kwa baso kukusama nga neke ya kajaba kwa ramalili gole mkwemu then URA gundi neke ne wangula gole ya liye mkubwere la umpira ugwadako sizo ni yadako neba kwa ramalili gole mkwemu ugwadako URA manya timu ya neke ne wangula gole mkubwere katieno sizo ni bonora anga bakoze marili gole mukwemu manya ogona dako neka jaguwa ngule mbwere utunabanga trendi jitugendira ngabwe tambula na yenga na abwe batyo bagendo kuwanga wazanya
4: ya so jeje mipire esatu ejigendo kubanga jizanyiwa Star Times Uganda Premier League ligi ya fiya babinywera wanene Uganda no manya nenga nkujikize mitwala 5 gaino kubanga gawa ngulwa toina kubanga wera birana fa babingu masavu wadala genda kusimu yo kati jikwati katikati mu weekend och making sure anti bana ini no kubira nga mpangula lwachi nze sina wangula lwachi gundi ya wangu lwachi gundi ya wangu 10,000 kuziwa hivi noga ni kanzi weyo zinongeze se ojazi wangula luja kikera nga lulurisho bilo kubanga lwero alero onyiga sta biri musamvu nyesta satu ash no onyiga oke okay. Teka mupini uyingi de draw kiwanja chabi ya mizanyo na yenga musimu numbaji kiza manyimu fumbe omanye mirundi mingi yabuvuddeko Alex Mukulu yatuvaako ne wabeerawo omusajja gwe bayita yali Jimmy Katumba ngavaayo naayimba nti ekintu kyolina lwaki okigeya kimala kuvaako n'okola ki Alex Mukulu bangi mwayite mumumanyi nga bamumwamulabira ku TV recently naye nga yali wano bwe yamala okuva ne mutandika okwogera byemwogera emusajja abadde aliba emusajja ino okuyimba abadde ayimba emusajja atendeka wandisa emizini bikibiki banayugana mfuno omutima ogusima omuntu nga tannafa mfuno omutima ogusima omuntu nga tannafa ekijja kijja mujja kiwulira
2: abamu kuffe batutiisa tisa butiisa tisa era tujja kukuba era biki biki werinde agundi
4: ngoba bulidde amazima
2: mufo ky'okusiima
4: oli baba abadde ku radio nga gwo wulira ina kya koze mu banga lyo muulide musime nga akyali mulamu
2: eri abalimi bakasoli mwenna okusingira ddala amwenna abalima kakati season yeno okusiga kutandise eranga export trading group itigi bakuletede ensigo ya kasoli eno ensigo enongo semu jojo kubanga nawe wenyini wesimira ddala obulunje nnyo nga bwekifaanana itigi M lukage M ne itigi M bina M aze nsigo za kasoli zo inzo kubanga osobola okweyambisira ddala obulunje nnyo eranga ensigo ekira ebika bya kasoli byonna bye wali okozesezza mukulima nga bwekifaanana eranga ensigo eno bw'osobola okubanga ogisimba jjukira nti nno olina ebitundu 10 ku buli 10 okubanga egenda kubanga ekomerawo ddala bulungi nnyo egumira ekyeya eranga ebala eminwa ebiri kwesatu buli kikolo kyekisingira ddala obukulu kyolina okubanga wenyumirizaamu nga bwekifaanana ate nga emisooli minene nnyo ddala empeke nga nazo nnene ddala kasooli ono oyinza okubanga otunuulira ddala nti tavuunira ku kikolo era akulira wakati w'ennaku 9 n'12 muyeeka osobola okugyamu ensawo 45 kyoyinza okubanga otunuulira mu nsigo eno nga bwefaana weefunira ensigo eno eya ETG enongooseemu osobola okuba ng'ogifuna mu maduuka agatunda ebyobulimi byonna oba osobola okuba ng'ogenda mu Container Village Farmers Mall edduuka liri MJ15 oba 16 ofuna ensigo eno oba kuba essimu nooti 78 5 7 6 5 7 6 5 7 6 5 7 6 5 oba ku noti 7 noti 5 noti noti 5 8 7 7 noti 7 noti 5 noti noti 5 8 7 7 osobola okubanga wefunira ensigeyo
1: oli wakati wanja kyebyemizannyo ne Lifeguard Condoms tonyumirwa bunyumirwa kyokka wabula kuuma n'akazannyoko wefunire paketi ya Lifeguard leero okuva mu dduuka erikuliraanye famasi oba supermarket okuuma essanyu lyo.

Wali kulubogola simba chena msamba kusasa tufemo mwefe mpologo mayedembe tinta tinta nengule nge tinta kulubogola simba. Tutu semu dimasi yeyokubili erolu na kutulikuluwa balaza lwenyini na kuzomwezi zizi no zimaze okuyingira na kuzomwezi kumi nanya. Kumi nanya na kuzomwezi tuliko. Era tukutusi wako KCB Bank for people for better kugamba ntishadala ne KCB Bank aje tukugamba ate na makampuni gafe amalala atuwa gami ya timu sima teka wafe wichene yokubiri mwetutandika okugulira ama kampuni gafe gona ngaba gagenda okuligitira munyumba yengule erandi musanyufu nyoba niliza atoba njulira Uganda Revenue Authority abanyanyi abakwataganya no kukulamantino kula kulanya egwanga buvunanyi zibwa sibwa Museveni sibwa aba minister be sibwa abakozi ba government boka ne okula kulanya egwanga mulimo gwa fefe na okutwaliza awam siagala kulisayo kulisegere wano ndiwone kojange kojange owomutima owomutima abomutima beba nzala omutima omuyanja kale no kojanga avude mu Revenue Authority yagenda okubera nga atutusako uliri

0: nangu ina guest house o ina hotel yesuza abantu naba ne business ndale zikwa mukoweryo oteke doku yingira okwewandisa kunkola ifris not aniko gababu iri city ne invoice mumbera yemu abenyigira muwereza bwenkola ya kali magazi aba ICT nabo bateke doku banga bayingira kunkola ya ifris ugamba mumbera eno ebikabya business 12 byalondoddwayo byalondobeddwayo ne bitekebwa ku lukalala lw'ebyo lwa businesses eziteekeddwa okwewandisa ku nkola ya ifri. So mu mbeera eyo tusaba gwe ali eyo nga owulidde ezimu ku business ezoogeddwa amatuluba ga business agoogeddwako wano tukusaba odduke bunnambiro otukyayira ku ofiisi ya URA kuli okumpi olabike nga ogenda maaso n'okwewandiisa. Ati oluvannyuma lw'okwewandiisa tulabike nga tutandika okwishuinga oba okugaba bu risiiti oba ifris omanyiddwa nga irisiiti oba bu invoice omanyiddwa nga invoice.
1: Yes, tweyanza tweyanze kebasiba ne banyabo saagala kulisaayo kujja ange kaketa agenda kukwata akalulu akagenda okusalawo bano bwe bagenda okutunka lunaku lusava nnyo olunaku olwaleera tutandika okubeera nga bawuliriza baffe ali ku simu ogenda kubeera nga owangula tugenda kugaba emitwalo 15 mu ssaawa esooka ate tugabe emitwalo 10 mu ssaawa eyokubiri kujja Kiguda agenda kubanga akubulira bwokikola weteeketeeke weteeketeeke era tujja kubanga tulangirirawo ogenda kuba munnamu kisa guno muzanyo nga bolaba bwe tuzanya emizanyo mu Buganda emizanyo gy'omweso emizanyo amatatu tigali mu mabi lwakuba nga mumwagala bango omuzanyo gw'abayaye nedda amatatu nagwo muzanyo mulungi guyigiriza abaana okubala n'okulowooza amangu emizanyo mingi nnyo emizanyo ng'okuba enkuyu kakati tukuletedde omuzanyo ogwogenda okuzanya naye ng'oguzanya na numbers ng'oyita ku ssimu yo ate muguzanyo obere ng'onyumirwa tusobole okubeera nga tukuwane ku ssente ojja kubeera ng'ogenda kuzanya bw'oti wekkaanye
2: Hakati gujja kugenda bugenzi kusimu yo nayo ino kubanga kwa account inaka enkumizo 2 ate airtime shilingi 2 kati nyiga bunyizi akamunyenye 2 nsanvu munya akamunyenye 3 sembi ya yakadala nyiga yes njidam
1: badiremu
2: 6 2 nsanvu munya 6 3 hash obaka ita akadala nyiga yes awo ja kuboma ze okubango oyingide iroge na kubango wangulia we 15 jo
1: musawa esoka
2: tandikirawo kubanga anazi natakumba
1: bino abigenda kuba bikutusibwa ko dotibo logistics abakugamba ntino bakwagalize sanyula emyaka 25 ne simba mwebale nyo kojange kati akwata akalu okusalawo kubana balenza abolunaku olwaleero bo bagenda kuberanga abatambula batya
3: Akalulu kangule.
4: Akalulu kakutusibwako. Bulemeze sesivumba nga somero lya Dene boarding nga basomesa amasomo ga bulijjo kunaago mu mutwe era ng'omuyizi mu senior 3 abeera atula ebigezo bya DIT certificate mu masomo g'omu mutwe bakubira ku 0-7-7-2-5-8-5-6-7-3
1: Aya bulemeze sesivumba tukwaniriza kati mulimu ku masomero olwo tugasaba okulula amakampuni tandika tugenda okumalako wiiki eno nga gonna ogawulidde n'engeri gy'ogenda okugaganyulwamu nga bw'owuliriza engule kwa 25 akalulu ne kakwatibwa kojjange kaketo era akalulu ne kasoma nti kuba olwaleero ani asooseemu
0: sebo mutabani jeje akalulu kenkutte asosemu yendagu Sylvia
2: mukazukulu
0: wa bamu ekyalo kibisi bukomero esaza singo awamu n'ekyo tatambudde eka ine ndukusaye nga yena kigerisaala nawutambona
2: muwutambona
0: neyasanyuka kati ununo wanjawula omuko gyendi wata abeera maama mange wafumbe
1: kale netulonda akalala kojjange akadde
0: akokubiri addako owokubiri ekika yeddira mpeewo nga ye kajiri Brian basajja nvuumuulo owegamba buyikwe kyaggwe awamu n'ekyo endukusa ye yeddira mpeewo nga ekibirango ya feesi
2: maanyi gavuvu
1: kitegeeza butegeeza nti sebwogi Joel nkoba
2: owolukato
1: nseko zambwa yagenda okuba nga yasembayo ne bw'otomusoma awo kyategerekesedda butegerekesiko gyange kakati wano we tukutuusizaako
2: ekifaananyi
1: ky'omukontanyi naye wuliriza tukugamye nti Dotibo Logistics ekutusaako okuwangula essanyu ly'emyaka 25 bw'oba oliyita okujaguza kwa miaka 25 buli muuliriza waffe mungule oli wadde mbo okuzanya naye kakasa na kusimu hiyo ku mobile money kuwerako akasente katono nyo kasente kasinji ka 12 ebirungi biva muntu hiyo buli kintu kyogenda ofuna mu bulamu twagala onyikire nti oberako kyo kisamu akatono tunaona okola ki kati okuwangula genda musimu hiyo nyiga star 274 star teka wo 3 ozeka akadala onyiga bunyizi bono nyiga chuma chino chigenda kuberanga chikutadde mukazanyo chijja kusala sinye 12 zoka kakati ogenda kuberanga ogenda butelevu nyomuka ruwako kuwangula mitwalo 15 tugenda kuwagabe mitwalo 15 kusawa nyane dakika 5 atene kusawa 5 na dakika 5 tugabirewo emitwalo 10 bozigata je mitwalo 25 je myaka engule je maze kumpewo emitwalo 25 ku myaka 25 je simba abantu abazanya buli muntu emikisa muje kanya yangu wa oberengo chetabamu kale kwa jia chikuida Wilson kati ya kutusa ko
5: echifanani
2: kale sigenda kulwawo kubange zigwa bulungi sijja kulinda kuzindaga ere eliampite itete liba kubo kantu waleja akawewo nga akagudde mu malangata nze chigudde Wilson William Sacha tegwa matenda eranga abakonta nyibwe batibafanana abakamera buzo nazibaleze mumulyo kemutegere ntino sibatemye buteme magembe tandikiddewo ne munabuwe kulowo olukato sebwoji Joweru nseko zambwa ajisekera yagwa wanika koko mukono kamera kulengere ha onono unno wachitema wadinga bwayimirya mulwebe ya lwenkoko abuliramu toddamu kumulengera olususu lwe lwampoto kwa ngoluyulu olutayidde bulungi omutwe gwo gwa naluyucho okuli enviiri eziringa ebyo yabyomulaze ekyenyi kyo kiringa omukwekwe gwa timbe era atunulamu binsobedde ng'omuddo bwe gusobera omulimi yenna ayambadde ng'agenda mu ngalabi z'ekyalo okusumika ng'akubyeko ekkooti neringa ekkope gye bayita ebyekika bimpuuba atudde enkutamiro ng'omukazi asima lumonde ayiyeemu engatto gye bayita abeemubende mu nnyambe oyo ne muwunzika ne tugenda mu bwangu nnyo mu nabusiro w'obutikonda gusirivi ya muzukulu wa bamu wanikako omukono bakulabe erono mu butuufu buka ziba lya muwale lirigitange nyana ekutudde era nga munyirivu okufaananako nga mu butuufu omuddo gw'omuluyira era nga muwanvu irivu okufaananako ng'omugasiya era nga katente yeetaaga mwattu kulinnya ku katebe okugisibayo ku mulyango era mu buddugavu ho bumuddugavu bulungi nyongo omupiira gw'emmotoka kirabika tannaba kuyiga muze ogw'okukwata mu kizigo omutwe gw'ogugulinga embali okuli enviiri eziringa nabankema w'ebikajja ebisiridde ekyenyi kyo kipimire nga wali ate ku mayunju era ng'atunula mu kimwozoolo ng'alabye omusajja gwe yeegwanyiza yeesibye kinnaggayaza ng'alinga gwe bayise okuwaata emmere y'omukwanjula ng'atudde kiŋŋaŋaali okufaananako ng'alinda okuwuuta ekigere ky'ente asuddemu engatto gye bayita ajja yajja ntwali oyo ne muwunzika ne tugendewo ku munnakyaggwe omuweewo Kagiri Brian basajja nvuumuulo ha ntengotengo ya muvubuka nga mu butuufu era nga bw'obanga omulabyemu alinga omukubi w'enkasa awedde emirimu era bw'abanga ayimiridde ayinza n'okubulira mu musiri gw'empindi bw'atyo nno yakuusiramu nga embogo mwatu gye bayita buyisibwa omwesula mu ttosi omutwe gw'ogwantudde buleku okuuli kaweke eyabala obulungi ekyenyi kiringa nkebo y'omulaguzi mwatu gy'ayambalira atunulamu ng'omulusi w'ebikapu awekedde ekisaagaana ky'ensanza kirire ekibira yenna ayambadde ng'omujjwa agenda okuzimba ensiisira mu ey'omukulu w'olujja ate era nga bw'oba ng'omwetegereza bulungi atudde mataayitaayi ng'agenda okuwewa ebijanjaalo akubyemu engatto gye bayita omukazi amazeemu
1: ebyafaayo by'omukontanyi biba bikutusibwako Brenda abikuyitira mu mwangu wano tewerabira tukugamba Uganda Revenue Authority yeguddewo olukontana lwa balaza olwaleero twolabye ku ifreeze era kojja ng'akunyonnyodde ajja kuba ng'akwongerako ekitonotono ate tulyoka tugolomole olunaku olwaleero Brenda
6: weewaawo tinta n'engule ya lubogola simba ku myaka 25 omuzaana nansubuga Brenda gegange ekikyalo ekiganda kikanganka era omufumbirizi w'abakontanyi b'ennyumba y'engule mbalingizzaako n'olunaku olwaleero era n'ab'olwaleero mbafumbiridde ng'engule bw'endagira. Kituufu ddala banekaanekanye nga ennyumba y'engule bwe basuubira, bwe batyo basuulidde ebizibaawo ebya kiragala kuyitako eminagiro emyeru ate era mu bulago ne basuuliramu ensukumali ezabaweebwa bannaffe abakiko. Tujja kwongera okumanya ebisingawo naye nga bennina mu ttaano si balala. Nina Kajiri Brian Ntamunkadde, sekukulu ya Kawuuta 27, mwana muzirampewo bw'atanabeera muzzukulu wa Kijje Bubiro mu Kyaggwe, atuula ku kyalo Gamba mu ssaza ly'e Kyaggwe mu ggombolola y'Engogwe mu disitulikiti y'e Buikwe era nga musajja mulimi. Ono nno ayise n'endukusa ye bwe batagulya ya feesi Kibirango Maanyigavu egy'obukulu alina 9 era nga muyizi mu Queen of Matters Junior School ali mu kibiina kyakutaano. Olunaku olwaleero bano bagenda kutinta ne Sebooji Joel Nseko Zambwa, sekukulu ya Kawuuta 31, Muzira Lukato bwate n'abeera muzzukulu wa Magunda Ebuweekula era nga atuula ku kyalo Kanseera mu ssaza ly'Ebuweekula mu ggombolola y'e Musaale Kiyuni mu disitulikiti y'e Mwibende. Ono nno ejjamba alijja mu kulungamya ku mikolo. Ayise n'endukusa ye bwe batagulya Nannyombi Justine Nakayindu wa myaka 10 muyizi mu Mbuga Memorial Nursery and Primary School era nga ekibiina ali mu kyakutaano. Bakutinta nno n'endagu Sylvia muzzukulu wa Bamweyana egy'obukulu alina 22 mukyala Muzira Butiko. Ono nno muzzukulu wa Gunje Bukalangu atuula ku kyalo Kibisi Bukomero mu ssaza ly'e Ssingo mu ggombolola y'e Kyannamuyonjo mu disitulikiti y'e Kiboga. Ono mukemba agujja mu kutunda biweweza mimiro. Ayise n'endukusa ye nga ndukusa Katamukago okuva mu Befumbe na Kimuli Sara wa myaka 7 muyizi mu Wakivule Primary School nga n'ekibiina ali mu kyakusatu Batinte.
5: Yakubu, olina bumeka nkutunze emimiro eno kati? Obulimi obukooye, buli bwensimba emboga zibaluka, tezizimba, akasanja kazitigomya. Epa atwala ebbanga ddene, ate bwakulaba mutono nnyo. Kati nno obutungulu bukala ku mitwe ne bukona, ate bwenkungula buba tebwenkanankana nga buvunda mangu. Ensigo z'osiga lwe wali obuzibu. Siga Dr. Cabbage atamanyi kasanja, aweza kilo 4.

0: kare
1: wote batuliko jange agenda kuwa bubaka busemba wano mu URA atasobolo genda kuberanga atayize mirimo na efe tukalide era ogenda kuberanga tutambula
0: wewao neyanziza okujjako abatuuliriza kensaba okubategeeza nti obudde buno enkola ya IFRIS nga batujogeddeko mu kimbe kisose ebikaba ya business 12 byenjogeddeko osobola okwewandisa newankubadde nga tonnaba kwewandisa ku musolo gwa VAT. Jukira twagambye IFRIS eno yatandikira mu mbeera nga otekeddwa okubanga wewandisa ku musolo gwa VAT oba value added tax okubeera nga osobola okukwalifaya ngobanga osobola okwewandisa ku nkola eno. So mu budde buno ebika bya business byemmenye omuli bannamakolero n'abo bukolero obutonotono omuli abazimbi ab'enguudo n'amayumba omuli abatuusaako amazzi amasannyalaze n'abalala ne bwankubadde nga obadde tuna bakwewandisa ku nkola kukundi ku musolo gwa VAT oba otekeddwa okwewandisa ku nkola IFRIS n'ogaba kye tuyita e-receipt oba e-invoice. So mu mbeera eyo tukubiriza mwenna abali abatuwuliriza nti akaseera keekano ekyo kye tulina ekipya kati mu URA ekyaleeteddwa era tusaba tubeere nga tukigoberera tube nga tutambulaza bulungi bizinesi yaffe kubanga tugambye nti enkola ya IFRIS eno etuyamba okuwuliziganya wakati waffe ng'ekitongole awamu n'ekyo nammwe abenyigira mu business z'enjawulo.
1: Yes sir. Yes sir. Sema tuyanze geko jange katuberenga tulitwala maso obubaka buno nga tuongera obunyikiza ate nga n'engule bwe yeyongera okwanya. Tuyanze ge.
2: Sisimuka
3: gwe engule etandise. Engule etandise.
2: Sisimuka. Sirisa abaana. Engule etandise. Sisimuka wabakulu.
1: Wabakulu na tutandika Sisimuka njagala nkwongera kutegeeza simba ejaguza emyaka 25 omuwanguzi w'engule agenda kusitukira mu bukadde 10 okuva mu KCB Bank songa te agatiweko bukadde 5 nga bwa myaka 25 ejokujaguza okuva mu Dotibo Logistics na ye Dotibo tegenda kuwa muwanguzi yeka nena abawuliriza kasitoge na musimu yo kakasa ndi simu yeriko silingi 12 wetabe muzanyo gono muzanyo gw'emyaka 25 eranga omuwanguzi tugenda kubeera tumulangirira buli nga tusemera okumalako esaawa buli lunaku tugenda kuba tugaba emitwalo 15 mu saawa esooka tugaba emitwalo 10 mu saawa eyokubiri kale n'ozannya bw'oti nyiga kamunyeenye simu yo kasiteberanga ewerako sinye 12 ku mobile money gwewe ka gw'osobola okuzannya
4: airtime w'ebibiri
1: nyiga kamunyeenye 2 musanvu unya kamunyeenye zaawo 3 teka waka dala nyiga enter simu bagenda kubanga bajisala ke 12 zokaze zikuyamba kweta bamumuza nyogono ate nenga obirola muza emitwalo 15 tugenda kuba tulangirira omuwanguzi buli saa tubera tulangirira mu omuwanguzi kale tuli tutandise tuli mwana muwala
5: ndagusilivia
1: buguma kato kintu okubera kabaka wa Buganda mu luseru no lwokubiri ya wangulani abafe werezo muzindalo tuli uwo
6: wakajiri Brian
1: kajiri Brian
6: wampa sebo
1: olutalo chintu mwaya wangulira Bemba Musota abaganda baluwa erinya lwaito olutalo lwachi
6: lwebirumbirumbi
1: noberango bulina
6: neanza nyo Mr. Jeje
4: dono yabadde ino mufuna
7: tudaye uwo tugende uliriza
4: tula mukumuzindalo
7: uliriza
8: Yes. Omuntu ayitibwa Luboje yabatya.
5: Omuntu ayitibwa Luboje. Saba kye kiwojolo.
8: Omuntu ayitibwa kiwojolo. Kwata omuzindalo twala wali eri. Gwe sebo mbulira.
6: Yes,
8: omuntu ayitibwa Gannemeredde yabatya.
6: Ye munafu.
8: Omutamivu.
1: Ne tugenda ku wokusatu sikawa no tulimu Sisimuka
9: Sebwoji Jowero
1: twogedde ku lutalo lw'ebirumbirumbi twagala buli atabitegeera abitegeere ebirumbirumbi kibaki omufune mutuju
8: tugende tufundikire kana katundu omuntu ayitibwa enswenke yabatya
7: muntu ayitibwe enswenke ye muntu atayina mazima
8: kigani
1: kana katundu ne tuberanga tukamunzi sebwe kati obulungi nyonyonyo ne tugenderawo omubato abatobo tubatwala mu katundu akokulukuta akokulukuta era bakulukuta bati
2: waliwo muntu awomesa olulimi nawe n'omwegomba n'ogamba nti singamba denze kati ulira abato bakulukutira mu lulimi mungule ya simba
1: mungule ya simba abato bakulukuta abato
9: wampa sebo basi
1: muzindalo baberenga batambula genda bawulira aha wanomufuna akabuzo kibuzo kimu muulirize mufuna akabuzo kamu nenga akabuzo kalimu ebyokuddamu bingi muulira
9: yes
1: akabuzo kalike ebyokuddamu bingi buli omukyaddamu kisobola okubeera ekituufu uliriza yes, nyole mekuddamu muno kyamaze kwogera boddamu muno kyamaze okwogera oba ogudde
9: yes sir
1: atera bosikatira nomale banga nga toyanukula oba ogudde
9: yes,
1: basaba ne banyabo abato baleero bagenda kulukuta bwe bati abantu wa Uganda bambala ebyambalo bingi era ebyambalo ebyo nga buli kyambalo kirina erinnya muulira
9: yes, yes,
1: tugenda kuwa okumenya amannya g'ebyambalo abantu bye bambala byonna bye mumanyi na ne stokisi mweziri mukitegeera
9: yes,
1: mukakasa nti temuzikira kale yes, abato ba leero bayita mu byambalo ebyambalo abantu wano tulabe oba basobola okusona ebiwera otyo asose
9: Gomesi
1: kanzu
9: Mwenagiro.
1: Aha.
9: HTT.
1: Jini.
9: Kanzu
1: bajogedde. Kanzu bajogedde n'ogwira.
9: Sat.
1: Awo bero gudde tuba twagudde dda. Ana kazanyo kalimu entunnunsi. Kojange wanditaze okubako bowereza obubaka nga tumaliriza. Asote osobola okubeera ng'otambula.
0: Wewaawo. Kakano tweyanze omukisa okutuweerera na kulwaleero. Era ntwala omukisa guno okubakubiriza bwe n'abali abatuwuliriza nti kye tulina ekipya obudde buno kya Ifris. Ifris ebika bya bizinesi 12 ebipya ebyaleeteddwa. Gwe wennanga olina ennyumba z'abapangisa yadde basula mu busuzi kakati oteekeddwa okuba ng'okola ka receipt yako akamanyiddwa nga e-receipt. Gwe wenna alina ebizimbe eby'abapangisa omukolero wa bizinesi betumanyinga commercial buildings naawe oteekeddwa okugaba ke tuyita e-invoice kubanga ate abo gwe nga gwe aina ekizimbe ekipangisibwa bakolera mu business olimu otekeddwa okwewandisa ku musolo gwa VAT tubeere nga tutambula so mu mbeera eyo tugenda kuba tutambula bweti mu sizoni y'engule eno nga Simba ng'engule weza emyaka 25 nga mutabani bwe yakyogeddeko emabegakaawo naye nga sinabakuba kuva ku muzindaalo kuno nsaba okujjukiza abatuwuliriza nti omuntu yenna ng'olina okwemulugunya oba olina engeri kyotategedde kyonna osobola okututuukira ku ssimu zaffe ezisasasulira okuli noti 8 noti noti
1: noti 8 noti noti
0: 10 17 noti noti noti
1: noti noti
0: oba noti 8 noti noti
1: noti 8 noti noti
0: 217 noti noti noti
1: noti
0: osobola okutuweereza obubaka ku email address email address eri nti services@ura.go.ug oyambibwe oba kyalira ofisi ya URA kuli okumpi yonna gwona oba osobodde okusanga omu ku bakozi baffe abanasangibwa mu ofiisi ajja kuyamba ku nsonga zino ezaleeteddwa empya mu mbeera y'okukozesa Ifris mu bika bya bizinesi 12 ebyayongeddwako Commissioner General wa URA sebo
1: tujagenda maaso n'okunyonyola ku bizinesi empya ezayongeddwako ate n'engeri gy'osobola okweyambisamu enkola ya Ifris osobola okubeera ng'otambula n'enkyukakyuka nga URA bwegende zireeta olina kuba otumiddeko
0: weewaawo omukisa guno nsaba ngukozese tubire ku mukyala wange sebo
1: tweyanziza
0: omuzira obugave weewaawo
10: Oli mukyalo omukulembeze oba olina business gy'oddukanya KCB Bank Uganda mu nkola yaabwe eya Female Led and Made Enterprises FLME eyagunjwawo okuyamba abakyala okubakulaakulanya mu bya bizinesi Program ya FLME etunuulidde kulaakulanya bakyala abatuba n'ensimbi mu bizinesi okubawa emisomo egy'enjawulo okubayunga ne bannaabwe abalala okusitula bizinesi zaabwe okuzituusa ku ddaala erya waggulu weewandiise leero ofune omukisa gw'okufuna looni kira dala kubukadde atano ngosobola okugisasula mu myezi 12 okusobola okwewolera ku ssimu yo okutuukira dala kubukadde butaano nga zijja direct ku ssimu yo osobola n'okwewola sente okugula ennyumba n'ensimbi endala okumaliriza ebizibu byo Bank Better with KCB Bank Uganda for people for better

0: years of serving Uganda.
1: Katubanjulira obuwunga bwa Spring obukira obulala okuwooma ate nga bulungi eri omubiri gwo olw'okuba bulimu vitamin ne minerals busangibwa mu supermarkets ne maduuka gonna mu ggwanga. Obuwunga bwa Spring bukolebwa Mandela Mirrors abasangibwa ku roundabout ye Busega ku luguudo lw'e Masaka. Spring Flour, a product of Mandela Group.
2: Olulimi lw'eggwanga awatali lulimi tewaba ggwanga. Olulimi Oluganda katululingitira mu nsi yalwo
3: nga lukutuusibwako Canary Enterprises, abayiiya ab'obuuma obusika chipsi, emberenge kuno obusaawo omuddo wamu n'obukula ice cream basangibwa Kirika Namugongo Road opposite ne Success Motors oba eyiganga ku CMS Emake Sounds.
4: Canary Enterprises tumwaniriza basangibwa wano Kireka ku luguudo oludde Namugongo bebagenda bebakola obumu bwewadde abaana bavubuka emirimu bangi nnyo. Canary tukwaniriza tugenda tambula naye era naye tugenda kubeera nga tukubuulira akawonvu n'akagabo osobola oganyulwa mu buuma buno ate ku ssente ntono. Agenda kuba kutuusako olulimi nga luligitira mu nsi yalwo era situluddeeyo amangu n'embiro ne tugenderawo omukatundu ka Sula Nonde era nga ke katundu akasooka.
5: Sula
6: Nonde!
5: Sula
6: Nonde!
5: Sula
6: Nonde!
7: Oh, kana kasera kakanayo chan. Asula gwe balonda. Asula gwe balonda. Alonda yakunganya.
6: Weza, weza, weza. Weza, Sula Nonde!
3: Sula Nonde asoka kutusibwako Tekino Kasangati abewayo kuguza amasimu kuchibanya mpola basangwa le Kasangati kumutasa mall ne kumafuta gatochi energy obena sana kumastowa.
4: Kakati Tekino Kasangati na yobu yetu ni tujikubira mungalo na yema zo kutuka tuwagami enti wicheno tujitani kuru na kula baraza no kuanjula ama company na agama zo kuingira mungule. Tekino Kasangati jukira bano bakozi ba masimu bakuletide smartphone zi ne mapesa mubika bya masimu gonna ne beye nunji mukalonda wa masimu yena yena bali na amatabi asatu anga amatabi abiri gali Kasangati we nyini ukulana akulirana Afro Club ate ne kuchizimbe cha mutasa site e Kasangati ate ne babera ne Nansana bali ya kumastowa awali emityo kulirana Yuga Ford waliwo bendera ya Tekino gojesu bolo balabira bagenda kuba tukubulira namba zaabwe bulungi nyo nendagiriro osobola kubera nga mu season yenu wefunira ku simu ezitambulira wamuno no mulembe kale Tekino Kasangati yaberanga kugendo tukutu saka katundu Sula Nonde asoka. Tuli wa mwana muwala ngakasa kusawanya neda chika atano zenyine bole da chika ngatano zoka tujja kubanga tu ngabiri tugenda kwa tuzanya omwanguzi asoka ye wangulire mitwalo 15 ejeshi jaguze jyo kujaguza emyaka 25 eje simbo kuva mu Dotibo Logistics. Tuli uwo mwana muwala
8: yes sir
4: yuke zamani
8: yes sir
4: otyo tuli uwo kale ogenda tubulira

0: bano bantu ba kitibwa mu Uganda ne mukubera abe kitibwa tikibajjako kubera nga nabo balina ebikeha byabwe. Tubebaza kubanga basobodde okwataganya ensonga z'eddiini ate n'ensonga z'ebika ewatali gavumenti bewagula. Otyo genda tubuulira. Saba labirizi wa Uganda Stephen Kazimba Mugalu abeera yeddira ki?
1: Abeera yeddira
0: Nedda nolonda mangu netugenda
2: aba yeddira Mpindi.
0: Yeddira Mpindi bwato nasika wakabonero
2: kala
0: netujja tuguliwo
2: yesebo
0: ate olwo ye Sabasumba Paulo Semwogereri naberanga yeddira ki
2: nga yeddira Lugave.
0: Yeddira Lugave obonero
2: busanyi
0: tinta
3: netuli
0: okatujja
3: Seboji
0: Joel abone tubera ne Mufuti wechiwaiche ekibuli Sheikh Muhammad Galabuzi aba yeddira ki
3: Njovu
0: aba yeddira Njovu bonero busatu
4: tinta
0: mugende wo mutuju
5: tugenda wani
1: ndagu Silvia
6: yongera ku dobozi ndagu
5: Silvia yeddira ki
1: Butiko.
5: Yedira butiko.
1: Kesebo.
5: Yedira butiko. Waliwe bikabi obutiko ebikulu bibiri. Abedira obutiko byobasaake nnyumu raka. Naye ne bwompaako kimu.
1: Tuyina makabala.
5: Tinta. Kwata omuzindaalo sebo. Gwe odira ki?
2: Yedira mpeo sebo.
5: Owe mpeo.
2: Ampa sebo.
5: Edda mukusoka.
2: Yes sebo.
5: Embuga ya Kibale. Yabanga mu kifo ekiyitibwa kitya?
2: Ekiyitibwa Bula.
5: Mm-hmm. Tinta.
2: Mbwe yanziza nnyo
5: mbwezo obuzindaalo.
2: Tinta nengule ya radio Simba ku myaka 2.5.
5: Gwe weddira ki?
3: Lukato.
5: Magunda jajja wa Lukato yakolanga mulimu ki?
3: Yali muweesi. Yali musuubuzi wa munnyo.
5: Kale tinta.
0: Bas, kwa jachi kudogenda kuwanga uliziganya nedo tibo kulaba obaba mazo kuzanya webazanya tuba tukubira butelevu nyo omuntu oyo aba wangu dabade na mukisa netumuteka kumpeo netumufuna mubanga situna tuka au katusoke tuwe yongere yo
6: katusoke ya tubongere mongere kuzanya
0: tuli awo
7: wefu nile mango esente mitu alojo 15 gwe manyabu manya antino ku akaunto inako enkumi biri osindike uja kuwangu unyiga akamunyenye biri musambu nya akamunyenye sembi ayo satu sembi ayaka dala onyige yes akamunyenye bibiri nsambu munya akamunyenye satu sembi ayaka dala au uliokewe wangu ya mitwalo 15 muanguze sayo na tugenda kuba ngatumu soma musindike
0: nalio katuja wa umana muwala
1: ndagu Silvia wampa sebo
0: buokuata kubisanja vikola edobozi
1: Yes,
0: edobozi ebisanja byerikola ng'olikuteko kyetuyita okola ki
1: okusankula okukyakula
0: nedda
1: okukyakula
0: nedda netugenda maso
2: kamugezeko
0: mugezeko
2: okukwakwaya
0: tukuyita kukwakwaya tinta
2: nja kutinda nengule yali Simba ku myaka
0: kati tuli wuo
2: yes sebo
0: bwe tubeera wuo
2: yes
0: olwo bwe tusanga omukazi owo musajja asalira ebitooke bwatyo tumwebaza tutyo omulimo gwaliko
2: tumugamba tikwakwaya
0: kwakwaya oyina busatu tinta netujja wano
3: Seboji Joel
0: gwogenda tubuulira omuntu omuntu gwe tuyita mawuguru abeera akola mulimo ki
3: mawuguru aba atambuza mawulire
0: toli wala nnyo tereza amukatono nnyo berengo sika kugundi tereza amukatono bwogira banno bajja kulonda
3: mawuguru aba atambuza mawulire naddala
6: bagenda kulonda Leitas komuzindalo muzukulu.
0: Igwe muvuka gwengo oli mugaya.
1: Makulu ababika.
0: Nolemerwa obonero busatu. babu kututeko akututeko mauguru abantu ala maulire nenga ga kubika banji nyenda kuzinu wabera na kazinda alukabwe ndio zutu bora ku mutuju abantu bageze batereza tereza bake debukeza bazinduka buzindusi ku macha nyo ene abantu bali tubategera ngalinya lyo mutuju yabalina
5: tugende wani
1: ndagu sirivi
5: duno lugero na eche mbuza mucho bo uliriza oyanukule chewalianga sente bwezikubula togula chewalianga sente bwezikubula togula tereza lugero lutukirire
1: zikubula togulanga chewalianga
5: neda oronda
2: amugeze
5: ono ndukusa yo eno
7: alonda alonda tugende
2: chewalianga bolabe nako oleka chewalianga bolabe nako oleka
5: kale kankuwa kabonero na ye chewalianga bolabe nako oleka
2: neanza nyo mtuju wengule
5: kati gwe ulirizo oluluo
2: yesevo
5: Rugamba nti nswe mu ekire nyingi yeah. Terezo lugero lutukirire
2: nswe mu eriwe ekisero nswe mu
5: waliwo amulonda omuyamba akuyambe kwato omuzindalo tulabe
4: yafesi kibirango omuyamba
5: mm-hmm.
4: Enswe nyingi zikunganya bangi
7: genda
5: Nedda Nedda Olonda Nswe mu Ekire dembwe Kwato omuzindalo sebo Luno luluo Tunaliamu eide Nga yafumbi entono Terezo olugero olutukirire Tunaliamu eide Nga yafumbi entono Terezo olugero olutukirire
3: Tunaliamu eyidde.
5: Chigani. Chigani. Wali wa mulonda kumwe. Tunaliamu eyidde ngerumye mufumbi. Aha. Kanjira mbalekere hapo.
0: Kale. Awe tuli obudde bonaka tukutwala muku.
7: Tugende ko mu. Chadala. Chadala.
8: Chadala KCB Bank ekomia wa mumanyi gwekula wa account yo obateka yo sente okusobola kugiza obujja ofuna omukisa okwewangulira ebirabo nga airtime data bundles okuteka yo mukujja yo sente

0: poler les arbres. Et...
1: Allô? Sebo. Et Yedjo ne yemouangouzi.
2: Allô, Sebo. Yogera nyo tukulire.
3: Allô?
2: Aha.
1: Et Sebo.
2: Sebo.
1: Esebo.
2: Sebo damu tukuulire.
1: Damu kumanya go Sebo. Esebo.
2: Amanya go gwani. Tukumukunde Samson yoli ruddawa. Okay, tukuyoza yoza message eze ku simu yo.
3: Eze ku simu yange ni yaza yo ne yaze
2: grade simba. Mitwalo sente is sente maker.
3: Nize mitwalo 15
2: sebo. Bulira mu ku bantu bwozanye mu muzanyo gwe myaka 25 okuwangula. Otyo?
3: Biri musambu nya.
2: Ee.
3: Sita.
2: Ee.
3: Tatu ashi.
2: Otyo.
3: Ee, neyanza nyo neyanze gewananga wa hidi ya simba. Abantu kwenye wanake.
1: Kali siu.
2: Aya, tuku yosa yose zanyo. Okuberanga. Ugemu wangu zi. Oyoye muwanguzi asokedde ddala okuwangula emitwalo 15 musawa eyokubiri zijja kwera sawa nyane da chikatano tujja kuba olwo tugaba emitwalo 10 bogatte emitwalo 15 n'emitwalo 10 gibere emitwalo 25 gye myaka gya simba gye jaguza omulundi guno kale mwebale nyumwe bali ddala kakati tukutwala buterevu nyo tukuzayo akazanya kwa kutusibwa ko Dotibo Logistics era Dotibo yagaseko omuwanguzi nga mazofuna milioni 10 okuva mu KCB Bank Dotibo egenda kubera nga emwongerako obukadde obulala 5 nga bwako bwa myaka 25 ejokweyo zayoza esanyu eryo
1: kale kutano kutane dakika 5 tujja kuba tuzanya yongera kati okusukuma sukuma
2: ozanya bwo tigena mu nsimu yo kusimu yo kutekedde kuba ko silingi 12 okusobola kweta ba muzanyo guno kitono nnyo gukole ngomuzanyo sinye 12 zira alide kusimu awo 12 ziri muchi ogendo gamba kiberanga kikonyogo kikasukira kulalira kidda na birimba kasuka 12 ezo wanibanga ate musawe dako ogenda kuberanga okwakula emitu alo 10 osule na jonga obugumye nyiga star 2 musambunya star 3 hash ngambye nyiga akamunyenye onyige 2 musambu unya odeko akamunyenye awotekebo 3 onyige akadala nyiga enter toina kirala kyo nacho wetaga simu yetekedde okuba ku mobile money nga kwera ke 12 nga ate ne kuwereza message yee weza ko silinge bibi yebiwereza message bono jiwereza nga tegenda kiba kitegeza nti enzo bato ina ku kasente kawereza obanga ku mobile money to weza ko 12 mwebali nyo
1: kali tulumbe mu bato
2: batobe ne tugenda mu bato nga batoba
1: nenga abakontanyi nyongero kubajukiza
4: mitino so get running the obwongo
2: kale
1: abakonte nyongero okubajukiza nti singa otte ekibuuzo ekicyo ne bannono balonda oyina okungamba waliwo owennyonyo okuva Scandinavia yateekawo emitwalo 5 ega zigenze zire makati ziri ku mitwalo 30 n'olwensonga otte ekicyo ne bannono balonda bonna oba obawuuse awasatu gogenda nago olwaleero
5: Oza yongero kukitangaza oliajja kulowoza nti mu lukonta na lwonna kabaka nyomero ng'omuntu omu yaabuuza bwabuuza ebibuuzo bisatu ebyo ekikyo n'okitta ababiri banno nga balemeddwa ebibiri nabyo n'obironda mu kanyomero kamu
2: Tweyanzege. Otugoberera buterevu ku TikTok Radio Simba Joli ate ne ku YouTube channel Simba kulutimbe, Simba kulutimbe, obera engule ojio tabuliro, atebo gena kujeje Eclipse One, wa yo YouTube channel, ojia kubanga na wo, osobolo kuberanga, otisanga yo, jeje Eclipse, ojia kubanga, osobolo kuberanga.
3: 25
2: years of miaka, atecho mchinzi jukiza. Wamona alimu kunzi jukiza, tuja. We teke 25 years of JJ creativity and integrity. We teke kukuberanga osanyuka wa mune JJ. Miaka abiri mwetano banange si chintu changu nyo. Tuberenga tulumba.
6: Yes, sebo.
2: Omuto.
6: Wanji sebo.
2: Kakatu wanunamu mwebuli omu aronda. Otio. Echisanyi techiruma.
6: Yes, sebo.
2: Chikolachi.
6: Chocha.
2: Obubone rubu satu.
6: Mbaya nziza nyo sebo.
1: Mbugamba kantinti.
2: Netuja.
1: Kaine dovozi.
7: Ya first chibira angu mani gavu.
2: Ya first chibira angu.
1: Ne koti jia kumiojira.
2: Sebo no, mungu kila
1: sentence. E koti, ne kanzu
2: yi. Sentence sebo amu ere jindi. Habadayo kira kuna ngamba. Wanga yafune mitwalo jena mukasamu. Kati mbuzi za wazikoze sachi. Ntivakera mukatali. Kukenda kula yuku kanzu. Eyo jia yamba.
1: Jina jia sibie moru wa yuwa ya
2: ata. Kati mbuzi antizali zimaze.
7: Si ya ata.
2: Gundi zona zize kanzu yiye. Nekoti
1: ye. Nekoti nga nini? Ye muamba.
3: Ati mwana akula.
2: Agambi ya jatuka akasera agienkane na ye. Takani chibira angu.
7: Yes, sebo.
2: Tuli uwa chibira angu.
7: Yes, sebo.
2: Gwogenda tuka. Nomu sota teguruma. Gukolachi.
7: Guboja, sebo.
2: Guboja. Aha. No itawo.
7: Mbuweleza ako chibira anga. Kule mila jode quality properties.
2: Netuja. Uwa muto. Siko mzindaru. Ukusembele. Mm-hmm. Otio, kakati gwe ogenda tubulira.
1: Na nyombi.
2: Yes. Ogenda?
6: Ogenda babuli.
1: Iyogera konno.
2: Otio.
1: Abe mubende bakuli.
2: Ente teruma ekola ki?
6: Ente teruma?
1: Yogera nyo.
2: Ente teruma ekola ki?
6: Zanachi mulimu.
1: Gwe mubende.
2: Omwana ngaba kulonda.
1: Uwe mubende te chibuzo chigani?
6: Chigani. Ye. Nachi muri sala mulonda.
1: Kakati no.
2: Umunde buga yiga. Ye.
6: Etomela.
2: Ente etomela. Uyo kwa uli na kangule dobozo. Umunde simuru unji. Omutuju avalina.
5: Kari. Tugenda wani.
6: Wanachi muri sala.
5: Nachi muri yedidachi.
6: Fumbe.
5: Efumbe bwe liba likyali toliyitibwa litya? Akaana k'efumbe kayitibwa katya?
1: Omulonda.
7: Ngezaako.
1: Lirunda suka.
7: Akaana k'efumbe kayitibwa?
1: Tugende.
5: Atuwaze kulohoza. Gwewe dirachi.
7: Ne dirampeo.
5: Ok. Waliwe biwanuzi wa. Nti kungu. Owe mpeo.
7: Yes.
5: Chikaje chata andikida. Mbuwe ya fire fuke jinja. Waliwe biulideko na awe.
7: Yes.
5: Aha. Kati waliwe mtu omulala gwe ya fana ye. Bombine bafuka mainja. Gwe ya fana ye ba aliba muitani.
7: Aliba muita. Sebali.
5: Ngeda.
7: Bali ba muyita. Chibali.
5: Mwemuna mugenzo jakubuza gwe waze naye.
1: Aha.
5: Kirungi naye wampe.
7: Mama wange yongera mwe Sara.
1: Kati manya teke kakabali.
5: Kati gwe walukato. Kati gwe walukato genda kumbulira. Omukuru we chikacho olukato abera wa.

0: Dotibo.
1: Nkaka santiku gowe na wena aliku simu yonayo na yona joli. Katingoli mungule. Osembele dokuwa ngule mitualo 15 musawe soka. Ate mitualo 10 musawe yokubili. Chikole chikole chikole. Olabe ngule wegendo kunyumire yomumiaka habili mwetano. Biondabi kutuwele dua. Edabi kole dua dotibo. Nganu muangu zegenda munga tako bukade butano. Chitegeza achi. Chumuangu zi omuaka guna agenda situkida mbukade 15. Obukade 10 buva mu KCB Bank. Obukade butano buva mu Dotibo Logistics. Nga echirabo ngo kujaguza kwe miaka abiri mu etano. Ocho tuli
2: wana chimuri sala
0: banyige
1: nkugambye okuzanya tugenda kudda mu round ya yokubiri tugenda jizanya kusawa tano neda chika tano chai nobude nebo bango sangido toina ukasendo chai nobude gate kako ku mobile money oberenga ate uzanya onyiga sta biri musanvu nya sta noteka wo satu noteka wakadala onyiga akamunye nye nonyiga biri musanvu nya akamunye nye noteka wo satu nonyiga akadala nonyiga enter kasta kubera nga kulwera ko sinyise 12 ku mobile money zezi kuyingiza muzanyo guno unotaiza emitwalo 10 jikudde munsao tuli
2: wanachi mulisala
1: nachi mulisala tukomiewo ewo
2: yes sir
1: ogenda tubulira
2: yes sir
1: ebigambo bino ogenda bitu nyonyolanga gwo bobitegera
2: yes sir
1: njawulo cheri wo wakati wo kufumba
2: yes sir
1: no kufumbirwa
2: sebo tewali njawulo
1: yafesi kibirango mulonda yafesi kibirango nawanika yafesi kibirango basebo nibanyaba batamulaba naye mulaba kuguni msajja mukaka munyo ha nenga bobo mugudeko bwetwali ku St. Mark High School yali abatamu omuntu abali ku radio ikeka chajja ye musajja gwe mwafu we sente nyinje nyenyonga amazo kututegeza nti alubirira kufuka mujasi kyasomberera nti era
0: badde mali kupuye
1: era na gama nti bwe kiriba kitukiridde nga afuso mujasi buli muli wanguzi yerinde ebyo tubibajukiza otyo
2: ne mulonda
1: yawula wakati w'okufumba n'okufumbirwa
2: okufumba kye kikolwa ekyokusa emmere ku kyoto n'oseesa mwenku
1: otyo
2: okufumbirwa kwe kuva ewaka wamwe n'ogenda ofuna omusajja ofumbirwe
1: nakabonero kalamba
2: weyanzizanyo sebo
1: kabonero kalamba otyo kati kino kikyo kibadde kijja wo kibirango kibirango
2: anji sebo
1: kakati n'otubuulirayo
2: yes sebo
1: njawulo ki wakati w'okusumagira n'okwebaka
2: sebo jeje Mr. Jeje enjawulo eriwo omuntu asumagira yo yabeera atudde nga alina kyakola naye nga otulo tumubba kati eyeebaase kwe kukakkana mu buliri nga tugeze maze ebyokola n'ogera n'owebaka
1: oyina obubonero busatu
2: mweyanzizenyo Mr. Jeje yakutinda n'engule ku myaka 25 mpeereza kumbuweereza ku jjajja wange nakkazi eyeddira obutiko
1: ne tujja ewa
3: owemubende
1: owemubende otyo kakati ku biwuka bino byonna tubuulireyo ekiwuka kimu kyetulya wano mu Buganda ngenda bikubuulira
2: ensene
1: nedda leero gwe tweweyisizanga kibirango nkuwa ebiwuka bina mu ebyo tubuuliremu kimu kyokka kyetulya ebiwuka bye bino waliwo ekiwuka kya nabbubi waliwo ekiwuka kyejjenje waliwo ekikennembi waliwo neggongolo ku ebyo byonna tulya kiwuka ki ejjenje obubonero busatu
4: Wewao.
1: Aha.
3: Nachimuli, wefumbi.
0: Uliriza olugero luno?
2: Yes, sir.
0: Kyembuza mu kyoddamu?
2: Yes, sir.
0: Mbasi nabuuza toddamu?
2: Yes, sir.
0: Omukwano gutta bingi, enkuku nyemegembwa?
2: Yes, sir.
0: Omukwano gutta bingi, enkuku nyemegembwa?
2: Yes, sir.
0: Enkuku nyi kyeki?
2: Enkuku nyi
5: bwe buntu obubeera mu mbwa. Obuwuka obubeera mu mbwa.
0: Mbwa mukimukamwa.
5: Nedda ssebo. Mubina ebyoya.
0: Kale. Tinta.
5: Ntinse ngule ya biya bimu
0: kibirango muzindalo tulabe.
2: Zagulina ssebo.
0: Kibirango.
2: Anji ssebo.
0: Kibirango wali otunze kutaka.
2: Kubanga siri gulangako.
0: No kugula to gulangako.
2: Yesio.
0: Na wali obaddeko katumwa ku mukolo gw'okwanjula.
2: Eda sibo.
0: Kale uliriza kino ekicho.
2: Yesio.
0: Bakubulira kiri ankolo bajjamirawo. Emirawo kyeki?
2: Emirawo oso kikozesa ngo otabulamu katugeze obuji ogoya akawunga n'okusiika enva.
0: Buli kye batabuzaamu kibamulawo.
2: Eda sibo.
0: Nyonyola omuntu singa omugambye ng'akugambye mbulira omulawo kyeki?
2: Omulawo guba muti. Gwe bakola ne gubeera ng'ejjiiko esena sukaali akuba gwo kiba kiti. Naye ng'eno emabega kiringa nkati ne mu maaso kiringa ng'ekyeyanjalamu.
0: Kale.
2: Yakutiita n'engule ya lubogo la simba ku myaka 25. Muweerezaako maama wange Namusoke Ezeresi nga yeddira ngonge.
0: Abeera wa?
2: Abeera Kibiribiri mu disitulikiti ey'omukono mu ssaza Kyaggwe.
0: Kale weereza omuzinda gugende ebuweekula.
3: Ebuweekula munnamubende.
0: Ebuweekula. Amaluma tegeegombya njala. Amaluma tegeegombya njala lugero. Amaluma kyeki?
6: Oba tayina nva.
0: Oba tayina nva. Naye ng'olina ki?
6: Ng'olina emmere.
0: Kale tinto we mubende.
3: We mubende atinto.
1: Obamaliriza. Tuva mu bato tugenda n'endowooza olukonto na kiruba yisiza bubi. Tulina n'omutaka Kibirango wano. Ate nemwa. Kibirango.
2: Anji sebo.
1: Soko ofune. Mu biseera bye eby'eddembe ng'oli waka otera kukola mirimu ki?
2: Nga ndi ewaka. Bwe mba ndi ewaka. Nkimayo ku mazzi.
1: Ekima ku mazzi.
2: Yes sebo.
1: Ng'okimaga waka oba?
2: Nkimaga ewaka. Ne neighbor wawanga ne tera kidola ky'amazzi ne mutwalirayo.
1: Ng'okimutwalira ku bwereere oba?
2: Era nsasula ne ndiyo ka komando. Yes sebo.
1: Kati ekidomola batera kikusa otera ki tunda sentiment.
2: Nusu bitano eza Uganda.
1: Olunaku oluzibira oba kimeya ebidomola nga bimeka?
2: Nga kumi.
1: Oba ye ensonga lwaki tonna wanvu wa kimala?
2: Eda sebo.
1: Abaana b'eggwanga.
7: Kale eddakiika zizino zigenderera era tugenda gendako mu updates newandibadde ozanya kwata essimu yo kubanga ku ddakiika ataano tugenda kuba tugabira omuwanguzi gwawuliriza emitwalo gyo 10. Ky'oba olina okukola ku ssimu yo kulina okubaako 2 zokka kati ojja kuba ng'onyiga akamunyeenye 2 7 4 akamunyeenye teekako 3 sembi ayakadaala awo nyige enter ojja kuba weewangulidde emitwalo 10. Tandikirawo akamunyeenye 2 7 4 akamunyeenye 3 sembi ayakadaala nyiga mitwalo 10 gijja nkyogenda owereyo mwana fizi.

Betika Uganda Betting Company yaba wangzete kama sente mprogramu ya Cambodia niembeda huu ni soso tulibigamu mkujukiza mkujukiza anti Betika bainache Twitter odi ensava, odi zikabeja, odi zimaurana odi zirieze tabu odi ziriva chariwa zibaribo gara kwe mboi ezita kuganya kusiwa mipira simanya na simanya atanu mboro kuwe lagala kujo liriza ka odi katono abanubare ma odi ziri zimaripo katina werumba www.betika.ug Baja kubera nga bakora ki nga bakuletera byo ino kubango nyiga muko nakugama nti kisokera da soka wetegereze nga bakuletera bikwata ku Betika niyengo okimanye titoina ayo ki nga nawo okimanye toina ayo betting account kati nonya ewali akagambo register kali mu nsonda.